0: aktibidad, uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok, nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Sarap. Ngayon, hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
0: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gumawa ang macaroni salad.

0: A product from MSA Enterprises. Registro de Información Fiscal G
1: 67694201. Wow, ang ganda ng cake!
2: Ligayang Pasko sa inyo!
3: Maligayang Pasko. Sali na sa Goldilocks Negosyo Pamaskong Promo. Kung Bake Shop Christmas, negosyohan na sa September 5 hanggang December 26. I-promo natin ibang cake para sa cellphones, tablet, laptops at smart TV. Anong hinihintay mo? Sali na sa Goldilocks Negosyo Pamaskong Promo. Ngayon Pasko, negosyo ang panalo. Promo runs to September 5 to December 26, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, isa siyam tatlo siyam dalawa isa, Series of 2026.
4: Goldilocks Negosyo Pamaskong Promo. Pwedeng gumarating na cake. Mga bakay shop sa negosyo na. Mula September 5 hanggang December 26. Ngayon Pasko, negosyo ang regalo.
5: Isa, 01.1
6: Segs.
7: Serenading Souls, one song at a time.

0: Dear Diary, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya, cute ako. Kaya lang, I'm chubby. I ate too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries. Goodbye donuts. Goodbye Jerger Burger. Ay, goodbye Trina.
1: Jerger Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Jerger. Opening branches in Metro Manila.
2: Hanan, ngayon Pasko, na kaya magical ng Pasko, Pinoy Magical. Paskong-paskong Pinoy, sa lagi magic sarap, para iluluto ng spaghetti, kayang mga Pasko. Si Sarah Guardian po, handaan ngayon ng Pasko ng lagi. Pasko mga magical lagi magic sarap pasarapin ng Pasko Pinoy. ASC number C482CE8011YE82.
3: Paskong Pinoy, mga magical, lagi magic sarap. Pasko mga magical, lagi magic sarap pasarapin ng Pasko Pinoy.
0: Dear Diary, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya, cute ako. Kaya lang, I'm chubby. I ate too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries, goodbye donuts, goodbye Jerger Burger. Ay, goodbye Trina.
1: Jerger Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Jerger. Opening branches in Metro Manila.
4: Ayaw buksan ng kotse, bakit walang gasolina? Mag-Fetron ka na para ilalagay ng diesel protection, tapos buksan mo ang kotse para meron gasolina. Mabilis ang kotse, Fetron no.

0: So, unlike other organizations worldwide, the board does not rate video games. Thus, both the ESRB system used in the United States and the IARC system are the de facto rating systems used in the Philippines. Although there have been attempts at formulating an independent local rating system, certain video game vendors ask for a valid ID or other verification of those seeking to buy M-and-AO- rating games. The board also does not rate literature. The Movie and Television Review and Classification Board also serves as a de facto censorship body. So ito yung mga kind ng ano, ayan, ibabanggit ko yung mga ano, yung mga rating systems ng movies dito sa Pilipinas. First of all is G. So G, pag rated G ang movie na yun, ang ibig sabihin dito, lahat po ng mga audience ay permitted and admitted, lahat. Kasi nakalagay din daw, viewers of all ages are admitted. Yun. So yung mga bata pwede, mga adults pwede, mga teens pwede, mga matatanda pwede, lahat pwede. Basta rated G. Next naman po, rated PG. Ayan. Yan yung ano, mas nahihigpit na. Yung medyo nahihigpit na, yan yung rated PG. So viewers under 13 years old should be accompanied by a parent or supervising adult. So, kumpara dun sa rated G, di ba lahat pwede. Pag rated PG naman, mga bata po ay apektado. Apektado po yung mga bata. So instead ng mga bata nanonood ng ano, ng rated PG na videos or rated PG na sine, dapat kailangan ng mga ano, na parents permit or kasama ng magulang. Yan yung rated PG. Dapat may bantay. Dapat may bantay. Yun. Next naman is R13. So, only viewers who are 13 years old and above can be admitted. So, mas stricto na po yun kaysa rated PG. Bakit? Kasi nakalagay daw 13 years old. Ang ibig sabihin dito, 13 years old and above pwede po manood ng sine. Lahat ng mga bata below 13 years old ay hindi po pwede manood. Yun. Next naman po is rated 16 or R16. So only viewers who are 16 years old and above can be admitted. So ayun. So aside from 13 years old sa R13, ginawa nilang 16. Yun. So ibig sabihin mga 16 below, bawal po manood ng sine. Yun. Sa mga 16 and above, pwede. Next naman po is the rated 18 R18 or known as SPG. Dun sa MECOM. Yun yung ibig sabihin dun sa ano. Yung ginawang ano, ginawang R18 na yung SPG based sa Ministry of Communications. So, ayan, R18 or SPG. So, only viewers who are 18 years old and above can be admitted. So, pag instead of 13 years old and 16 years old, ginawa na nilang 18 years old. So, ang ibig sabihin dito, only adults will be permitted and admitted sa pagnanood ng sine. The rest, na 18 years old and above, ay 18 years old and above, 18 years old and below, ay bawal na po. Yun. So that's, yan yung ibig sabihin ng, ano, ng R18. Siyempre, ano, only 18 years old and above yun. And last but not least, is hindi ko naranasan to. Hindi ko lang nakita to eh. Pero, some of fan-maders, alam na to eh. Kahit hindi nila nakita. So, X-rated. So, ang ibig sabihin dito, lahat ng mga manonood ay hindi pwede po manood ng sine. Or in other words, some movies is suspended and it is rated X. So, ang ibig sabihin dito ay X-rated films are not suitable for public exhibition. So, ang example dito is, ayun, basta ayoko na yung sabihin yung example dito eh. Pero ang example dito is mga incognito, yung mga nanonood ng ano, ng porn. Ayan, yun yung example ng X. So, X-rated films are not suitable for public exhibition. So, yun. And that's it for the, ano, to all, ano, all topics for the Talking Rex Show. So, hindi pa tayo matatapos. Hindi. Oras natin is 6:43 PM ng gabi. So, ilang minuto na lang, mag-J-Force Facility na tayo. Mag-J-Force Facility kasama kay J4 Giants. Yun. So, tapos na po tayo dun sa topic natin ng today's Talking Rec Show. Ayan. Ayan. Ay, may nagsa... Wait lang. Ano natin? Tingnan natin yung mga comments about dun sa ano. Ayan. So, sabi dito ni... Ano? Ni Normie. Sabi ni Normie, nope. Ay, okay. So, hindi pala minanage yung NTSC ang frankisa. So, yun. Hindi pala na ma-manage yung ano, yung... hindi nila minamanage yung NTSC ang prangkisa. Nine-regulate pala ng mga ano, ng mga informations, radio and television. Yun. And yun. So, after po tayo matataw sa isang topic, example po, example natin yan, hindi ko nilagay yun sa ano, hindi ko nilagay yun sa slide. Pero example natin ang ano, ang mga rated na movies. For example dito is wait. Rated G, mga ba yung ano, yung mga cartoons, Teen Titans Go the movie, Zootopia 2, Kung Fu Panda 4, yan yung example ng rated G na movies and mga educated na movies. Yan yung example ng rated G. Next naman po is rated PG, Spider-Man Brand New Day, yung mga kid-friendly na movies na kailangan may bantay sa magulang. Ano yung example ng rated PG? Ang rated 13 naman, ganun lang din eh. Pero ano, yung genre nila, ginawa nilang parang ano, parang ginawang medyo SPG na. Yan yung rated 13. Like for example, Verity the Movie. Ayan, Verity the Movie. Yan. Next naman is rated 16, mga horrors. Rating pala yung Obsession. Backrooms the movie. Yan yung rated 16. Ang R18 naman, nabanggit ko na, Obsession yun. Yan, yung pinanood ko nung ano, nung last Thursday yata. Yan yung example ng R18 na movies. And rated X, nabanggit ko na yung example. Porn. Yan yung example ng ano, ng rated X. Na it is ano available only on streaming services. Yung mga suspended na ano based from NTRCB and NTC na movies, yan yung example ng rated X. Yun. So oras po natin uli is 6:46 PM. Yun. Ayun lang at wala na akong maiisip sa ano. Okay, so back to ano, kwento-kwentuhan tayo about dun sa first anniversary natin ng The Talking Rex Show. So, since today na po ang isang taon na po tayo. Since August 26, 2025, doon po ako nagsimula as DJ. Nagtatayo po ako ng sarili kong show kahit hindi po ako nag-join ng Cool FM, Smile Radio, DC, Cloud Radio, ayan. Hindi ako sumali noon eh. Pero nung ano, doon ako sumali. Ginawa kong season 1 na ang The Talking Rex Show noong October. Noong October pa 'yun eh. October 2025. Hindi po ngayong October. Noong last year ng October 'yun. Naging DJ ako sa Shine FM Radio, ngayon Smile Radio na. Or DC, ayan. Naging DJ ako at minamanage ko na ano, gumagawa ko ng sariling show which is based from my show pa rin, The Talking Rex Show. Yan yung dun sa Season Beta. So balik po tayo dun sa Season Beta. Naging ano ako, kasama ko si Russell, si Ray Orikane correct me if I'm wrong, September. Yun, September 'yun, nung September, mga September 13, 2025. Naging co-host si MTX Man noon. Kasama pa rin si MTX Man nung September 13. Siya yung TOC ng show namin. And noong October, banggitin ko noong October. Noong October, nag-ano ako, naging host na ako ng The Talking Rec Show Season 1 sa Shine FM Radio. And noong ano, nag-end ng Season 1, or doon ako na-suspended due to yung raffle na yun noong December, ginawa ko ng Season 2 na The Talking Rec Show. Yun. Ginawa kong Season 2. Until na end yung season 2 nung July, I think. Until July 22 nag-debut ng The Talking Rec Show yun. Nag-debut ang The Talking Rec Show season 2.5 nung July 23 dahil po dun sa in-implement PGA yung impeachment trial ni Sacco Duterte. And hanggang ngayon nandito pa rin yung show ko. And nakakainis pala. Absent pala si MTX Man ngayon kasi nasa Malaysia po siya. Nasa Malaysia siya eh. Nanonood ng Formula 1 doon. So tingnan natin yung mga comments ngayon. So yun, 1 year, grabe, sabi ni Mark Corrales. Actually yan, naka 1 year na ako. Nag-start ako naging DJ noong August 26, 2025. So, kung saan ako nag-show, syempre dun sa old server ng ZAMSI. Nandun si Mark Morales nun eh. As regulator yata. Basta hindi ko alam. Yan. And kasama ko si MTX Man, si Russell, si Reggie Jr. And naalala ko, shoutout sa kay Reggie Jr. uli. Yung nanonood si Reggie Jr. dun. And si Russell, shoutout kay Russell. Sa nanonood dun. Si Ray Orikane, shoutout kay Ray Orikane. At si, si RM at si Luigi, one of my teams yun noon. Pero hindi po siya nag-host. Ay, hindi po siya nag podcast sa amin or hindi siya sumama sa amin kasi siya yung friend ko na in-help niya ako gumawa ng show. And next naman si Marine, yung sana naging second co-host ng The Talking Rec Show noon. Ayun, dahil po dun sa issue nung December, na-cancel na siya. So, shoutout po natin si Marine, si Ate Marine, or si Ma'am Marine. Hello! Ayan. Shoutout natin. So, one of the team yun, ng The Talking Rec Show. Ayan. And ulitin ko, hanggang ngayon, nandito pa rin ang The Talking Rec Show. 1 year na po ang The Talking Rec Show. Since season beta, noong August 26, 2025. And sana, makakaano pa rin ako, makakapag 2 years, 3 years, katulad ng Maitulugan. Diba, nakaabot na po ng 3 years. Wow, nakaabot na ng 3 years na yung Maitulugan. Kasama si Master Gio. Sana makaabot ko pa rin ang 3 years. Since naka 1 year na ako dito sa show na to. Yan. So, 2 years left, makakaabot ko na yung Pero, yung college ko, I think, i-equalize natin yung sa pagiging college ko and pagiging estudyante ko sa, yan, dun sa show. I-equalize natin. Mag-aaral ko na mabuti, mag-show pa rin ako, basta equalize siya. So, yun. And that's it sa kwentuhan about dun sa first anniversary po ng The Talking Rex Show. Kahit yung mga co-host po natin, yung mga na-mention ko, si Russell, si Reggie Jr., si Ray Orikane, si Marine, at si MTX na absent siya ngayon. Yun. Sina-shoutout ko siya. Kasi sila po ay, sila po ay one of the co-host of my show in my milestone sa pagiging DJ ko. So, yun. So, happy 1 year po, The Talking Rec Show, and happy 1 year for me for becoming a DJ. And yun, that's all. Wow. Grabe, palapakan natin ng show natin. Naka 1 year na po tayo.
1: Wow, that's surprising milestone na po ang ano, naging 1 year na. And I think sabihin ko kay ano sa mga officers na Talking Action na pwede ako mag-show ng Thursday kasi hindi pa rin matatapos ang first anniversary special kundi birthday special po by Thursday, October 8. Wow, mag-18 na ako. Mag-18 na pala ako. Oh my God. Happy legal age. Yun. And that's it sa kwentuhan ko about the first anniversary and my birthday, which is on Thursday. So, and that's it for today's Talking Rick Show. And up next, if makaka-show ako ng Thursday, then happy birthday na ako. Birthday special na ako. So in case of that, up next on that is my birthday special episode of this show. So, see you on October 8 or October 10. And mabuhay po kayo. And susunod na po ang G-Force facility kasama si G4 Gainsta. Good night, everyone. And mabuhay po kayo. Happy 1 year anniversary. Bye-bye.

0: TV, magandang gabi kalamaw. Even though we're not Cool TV yet, I'm gonna start using cool terms because that's actually always fun.
1: Lumang Cool TV logo. Good luck.
0: Ano pa? Bagan niya sa April season. Ano? Magandang gabi, baby. Ito ang J-Force Facility. Ito ang bagong J-Force Facility. Kung saan may segments na. Kaso, tatlo lang yung ano. Dapat may 5 segments. Kaso, ano, tatlo lang para, ano, para fit all in 1 hour. And, Sabay po tayo mapapakinggan sa hindi muna Cool FM. Sana Cool FM nga, kaso ano, DZSF muna at saka siguro sa RKW din at sa DZEX. Hindi ko alam sa RKW, hindi ako up to date sa mga ano internal na meeting. At sa ano din sa SF Radio Cebu. Sa SF Radio Cebu din napapakinggan ang J-Force Facility. So, nagbabroadcast ako mula Batangas. Nandito ako sa Batangas, sa bahay ko, hanggang sa Cebu. Damn! That's, ano, malawak. Malawak na malawak talaga yung reach. Grabe! So, di pa na-announce in public. Oh, na-announce yan! Loo, na-announce yan. Pati Good Evening Smileys, nasa ano na. Loko, ina-announce yan. Na-announce na yan. Oo, sabi ni DJ Normie, meron deep na-announce na. Loko. Anyway, maganda ang gabi, baby. Before we start our program, wait lang. Before we start our program, Terebi, stop the bed because ano, may papatugtog ako na bago. Teka. Terebi, balik dance
2: ready. Oh, yeah.
0: Play the OBB.
2: Are we dead?

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: milk, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't feel for.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken.
2: Oh, po ng fried chicken na yan, pangit lasa, bo tang ko si bo si gagot.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
4: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken? Oh,
4: edi dito ka na lang sa...

0: Sa ganong ka-success ang episode na to so far, limited na lang yung time natin. Mga 15 minutes and 5 minutes na tayo. We're gonna end in 7:55 to make way for a replay of Salita ng Mansanas. Kasi hindi makapag-show ngayon si Salita ng Mansanas host na si Pre Apple Gerger. We're gonna be playing Meraki. We're gonna be playing Meraki. We're gonna LARP My Tulagan. Ayun, may napasok. Oh, patayin. Uy, napasok, nanakaw kay Gio. Nanakaw. Tamang nakaw, never steal. Huwag kayo maging thief. Okay, so I'm gonna show a little bit of a tour of my house in Meraki. Very simple lang talaga yung bahay niya. Tapos pupunta tayo sa Paolo's Fried Chicken at saka bibili tayo ng fried chicken. So, sponsor tayo ng Paolo's Fried Chicken. Ito yung bahay ko. Simple lang. We got the crafting table, the furnace. We have two furnaces. So, kapag kailangan ko mag-smelt ng isang pagkain, dito ko isi-smelt yung mga natural resources ko na kailangan ko i-smelt. Tsaka, to dito, table, hindi ko alam saan ito gagamitin. Tsaka, bed. Mayroon tayong kama. Ito yung chest. At ito yung kama. Tara na sa kama.
1: Ayaw!
0: Ayun. Ito yung kama. Kapag ganito yung POV, mababa na ako sa surf. So, wag ganon.
1: Ayaw!
0: So, ito rin. May bell din ako dito. Gising na! Hoy! Gising na!
1: Uy!
0: Uy! Loko ka! Loko ka! Alis! No. I can't access containers during PvP combat. Okay. So, ano? Oy! Hoy! Manyak! Alis! Manyak!
2: Aray ko!
0: Ano? Robber yan, robber. Ano mga, ano yan? Fraternity yan. Huwag niyo pansinin. Ito yung sweet berries farm ko. Lahat sila grown na. So, kuha lang ako ng pagkain. Ayun. Tapos, plant ako. Ulit. Yes! Sustainable Development Goals. Ako po ay proud supporter ng SDG. Hindi ko kabisado yung mga SDG na ako kailangan dun. So, habang tayo ay nandito pa, bisitan natin ang Paolo's Fried Chicken. Ayun. So, there has been a few changes since we were last here. Ayun. I'm not even aware. Ito, yung patatas de anima. Paolo's Original Chicken burger ng ating retired Romar, we miss you. Whatever you're doing right now, sana successful ka sa ginagawa mo ngayon. Ito, hotdog ni Lodzi Reyes. Ito yung hotdog ni Beth Logs. At ito yung Tita Meps Magazine Bacon. Ito yung Kapinoy Coffee, Malunggay Pandesaldo, sige gabo. At ito yung MSA Cola, no? Ito yung in-advertise kanina, so ang dami natin sa console, grabe. Right, as of right now, empty muna yung natin. So, tao dito, ang dami nating stock na pagkain. Wait lang. Ano tong steak? Ano ba yan? May steak tayo kasi hindi natin binibenta. Ano ba yun? may steak tayo tapos hindi namin binebenta. Halo. Wait, I think I know why they're not selling this, bro. Nanlilikahog. Oh, hell nah. I gotta get out of here before I get a lawsuit. Oh, I gotta get out of here before I get a lawsuit. So, ito yung men's restroom. No. Oh, nga pala, may mga ano dito, may mga... Nabayan, manyak na naman. Love you, Gabriel Ansaldo. Sabi daw ni Tere B. Ito ulit. Tere B! Tere B, ano to? Tere B ka? Tere B, are you? Tere B, are we being... Tere B, tayo ba ay patay puwet? Tayo ba ay patay puwet? No. Kay Lodzo. Guwapo mo, Meps. Pwede pahiram 150.
1: Ay, yeah.
0: No. Oh, my God. Be, may tay! May tay!
1: Ay, yeah.
0: May tay. Tapos ito yung women's restroom. Netherite. Dapat may netherite yan, kaso wala na. So... At saka, hindi ko papasuhon yung restroom ng mga babae dahil delikado yun, bawal yun, bawal yun. At syempre, may bell din dito, hindi ko alam kung magagamit ko, yun lang. Try ko. Nah, it's just stuck there. It's just stuck there, but I know it. Ito, Ghost Project. Soon to rise MSA 1209 bar. Ghost Project to, crowd si MSA. Oy, sabihin nyo to kay MSA, pag naka-show... Oy, pag naka-show... Tere B, pag naka-show na si MSA, sabihin nyo, kuraho, chat mo, walang ano, walang bar. Ghost Ay, Project, no. Kuraho. At, yeah, the... Ito, ito yung unique na house. Hindi ko alam kung... Ah, kay Tere. Of course. Love you, Meps. Love you, RJ. Love you, Yon. Love you, Gabo. Automatic kay Tere. Automatic kay Tere. Pagaling. Shoutout po sa TOC namin. Shoutout sa TOC namin, Bading.
1: Ayaw.
0: Ano yan? Venezuela? Ano yan? Venezuela ba yan? Tere B, lagyan mo kaya ng clean to. Pwede ko pasukin eh. Venezuela? Venezuela, bit na. Basta ito pa yung kama. Tere B, we love you as TOC. Kaso lagyan mo ng claim yung bahay mo. Pwede kong pasukin na walang effort. Pwede naman ako magnakaw, kaso hindi naman ako ganun, hindi naman ako
1: tinatakaw.
0: At ito ang ating boss Red Teki. Yo, Red Teki, how was Red's toolkit? Ah, hindi mo ako rinig, hindi wag. Hindi wag na. So, tsaka ito din yung Sen Corporation Headquarters. Dito ginagawa ang panis na LARP. Pwede ko rin ito pasukin! Uy! Paglagay naman kayo ng security sa base nyo, pwede ko naman ito nakawin eh. Ano ba yan? Actually, kuha ko ng isa. Ah? Oh, may security nga. Okay. That's good on Sen. May security nga. Approve! Ay, ito na naman, may nakabukas na pinto. Nako, mga ano kayo? Gusto nila. Ito, kay Quiz, kay Mark Jogra. Oh, may security din to. Galing, yun lang, nakabukas na pinto. Galing po. May security din yan, ang galing. Galing po si magaling po si Mark Jograd. Yes.
2: Ito.
0: Cantaloupe HQ Meraki Station. Tol, but niniwan. Oh, may security din to. Galing. Ilan nakabukas yung pinto. Guys, wag niyo bubuksahin yung pinto niyo. Delikado yun. Ayun, patapos na tayo. Ano to? Kaninang bahay to? Ba't may ano? Ano to? Ano to? Smile Japan?
1: Ano to?
0: Reverse Japan. Ano to? Reverse Japan flag? Kaso yung ano? Yung yung red naging orange. Kasi ito na naman. Ghost Project. Ghost Project to ni TCP ata. Hindi ko alam kung kay TCP to o hindi. Ito. Ah, may security din yung kay Justin. At, well, ang ganda ng bahay na to. Kanina, wait, this kinda looks like Technoblades, ano? Basta recognize ko to sa Dream SMP. Hindi ko alam kung sangga, kung sino may ari ng bahay na to sa Dream SMP. Matagal na ako hindi nanood eh. Siyempre palis na yun, ang mga pandemic pa yun. Sige, bago ma overtime tayo, dito nagtatapos ang ating J-Force facility. This episode was a success. This new J-Force facility was a success. Salamat sa inyong pagtutok. At doon tatapos. Abangan, mas maging polished ang J-Force facility sa next episode. Trust me, magpe-prepare na. Iseseryosohin ko to next time. Anyways, 45 seconds bago mag 45 seconds until 10 seconds bago mag 7:56. Dali-dali bago ma-overtime. Magandang gabi, baby! Ooh!

0: katawanan. Three times ang kasiyahan.
1: Alright!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Ngayong Oktobre 2 na as GC Media ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric Uno.
3: May nagbabalik.
4: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
3: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
5: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
6: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
3: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
7: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
3: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

0: isang talas. Ito pala si Nets. Live na live. Yes, hindi kong sagutan ng bansa. Pag-live update lang ako dahil...
1: Ano ka ba?
0: Oo, naka-live ako.
1: Hi, guys!
0: Kakalabas lang namin galing... Bye! Kaya mamaya, Bobby! Woo! Woo! Basta mamaya sa show ko sa Tita Bell's Magazine. May... Basta hindi ko masasabi! Ayoko may... Basta may... Hindi! Basta mamaya sa show ko alas 11 PM, which is... Marami ko ikakwento. Bukong pinali ko, may ikakwento ko. Gusto ko lang sa vibe. Grabe. Once in a lifetime. So, yun. So, no, oy. Bawal. Bayan. Angayin nyo, oy. So, yun. Basta mamaya, ikukwento ko sa inyo mamaya sa Tita Bell's Magazine, 11 PM. Pero yun nga, speaking of, winilo ko, may play pang salita naman sana, get well soon kay Free Apple. Kung nakikinig ka man ngayon, Free Apple, get well soon, sana magpagaling ka, fast recovery. Yun. So, okay naman na, magbabalik mo na ang replay ng salita naman sana, salita ng MEPS.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: guys, init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
1: Want to enhance your beauty?

Ooh. So, okay, so, ito po, okay, so, ito po ang disclaimer ulit. Sa mga nagsisteam. So, wait lang. Ito po ang statement or disclaimer. So, as of now, there is no official statement from Valve confirming this. So, hindi wala pa sila ng official statement. So, ayun. Okay. So, it's 8:35. Mga pare, so magbabalik lang po ang salita ng Mansanas pagkatapos na ilang mga patalastas. Diyan lang ngayon mga pare.

0: three times ang kasiyahan.
1: Hooray!
0: Samahan na ngayong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Ngayong October 2 na alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

0: At nagbabalik ang salita ng Mansanas at makakasama natin ngayon si Justin, original user. Okay, magandang gabi po sa inyo, Justin.
1: And good evening sa inyong lahat. So I think this will be my first appearance on Cool FM. I was invited to this show, so thank you na lang po, guys. Thank you na lang.
0: Ay, maraming salamat din po. You're welcome. Okay, so ang first natin na topic is ano ba yung masasagap mo during DX operations?
1: It's fine rin naman, but ang hirap sumagap ng mga DX stations.
0: Yung akin is nasagap ko yung sa Davao, tapos nasagap ko rin yung sa Manila na stations, which is yung DZRH. Oh, nasagap ko yan sila. Wow. Grabe, tol. Nung nasa probinsya ako, di ko masyado masagap talaga yung mga stations from Manila to doon sa probinsya. Di ko masyado masagap doon yung mga stations. Yung nasagap ko doon is yung mga Western Visayas na station. Yung GMA, sagap ko doon.
1: Ah, okay. So, yung akin, nasagap ko yung DYHP dito sa Cavite. Last week pa yun, ah.
0: Ay, oo. Alam ko yun kasi sinend mo yun sa GC natin, no? Oo. Oh. Nasend mo yun. So, at ako rin, nasagap ko yung sa yung GMA sa Davao. Na AM station, nasagap ko. 11:25 yun, 11:25.
1: Yes, yes.
0: Oo, 11:25. Yung sa GMA sa Davao, yung AM. Na nasagap ko siya doon, mga bandang alas 9 na, mga 9:45 or 9:35. Pero kung palapit na sila sign off, bigla na lang nanghihina yung signal nila. Pero ayun. Ganun rin sa radyo man, no?
1: Yes. It is high sensitivity yung radyo ko ngayon. So, I will show the specifications of my radio. It's Astron Galaxy radio, which is
0: binili sa mga maganda pala yun. Okay. Okay, so ang specs pala niya, DSP ba yan? Yung digital signal processing. Yung radio mo.
1: It is sadly not.
0: Analog. Ay, same rin sa akin, analog. Yung radyo ko sa probinsya, DSP na 'yon kasi clear na siya . Clear na siyang makasagap ng mga malalayo. Oh, grabe 'yon. Sana 'yan na lang yung binili ko kasi maganda pala. Okay, so tungkol pala sa fan-made community mo, ano yung journey mo?
1: It is all right, which is bihira naman kasi too busy na rin kasi sa personal. So okay.
0: Ako rin bihira na lang rin ako mag fan-made community. Same as you kasi tinatamad na mag-edit. Okay, so mga kaibigan, it's now 8:47, tuloy pa rin tayo pero hindi muna tayo magko-commercial. Okay, so ano pa ang pag-uusapan natin dito, Justin?
1: Which is, meron pa, which is I have mga last April, I have received a pirated FM station dito sa Cavite eh. Pero nasa ano ko, malapit sa Batangas.
0: Pero Pard, yung ano, yung Radyo Contra Weibo sa ano, sa Bacoor daw yo, ay sa Bacoor base sa ano, sa website. Bacoor daw eh.
1: Okay. Pero nung nasa bus ako eh, ang
0: nasagap mo
1: eh nang ang hina ng Radyo Contra Weibo sa Bacoor nung nasa bandang SM Bacoor ako noon.
0: Ay so malinaw doon.
1: Malabo eh pag nasa bandang SM Bacoor ako. Pero nasa bus ako noon ha.
0: Kung SM Bacoor hindi ba siya malabo? Doon sa SM Bacoor.
1: Malabo eh, pero baka nasa bus ako at baka nang bablock yata yung signal. Iwan ko eh.
0: Ah, okay.
1: Ganun.
0: So, yung last kong punta doon is ano eh. Clear naman yung Radyo Contra Weibo doon.
1: Okay. Pero
0: grabe talaga, ang clear. Pero Pard, yung binobroadcast nila doon is ano eh, yung home radio. Pero I don't know if anong station na naman yung binobroadcast nila. Pero sige. Ayun. So, ano pa?
1: So, yung ano kasi, nasa, teka, nahihirapan ako magsalita lol. Pero nung last April ay nasagap ko talaga kahit nasa ano ako, nasa hometown ako, pero ang ano kasi eh,
0: ay kaya pala
1: ano eh, ang layo eh,
0: kaya pala. Pero sagap mo yung 999 doon sa ano, sa inyo.
1: Yes, sagap talaga. Pero
0: sagap din doon sa ano eh, sa probinsya. Gamit yung ano, yung radyo ng kapitbahay ko doon. May radyo kasi yung kapitbahay ko doon sa probinsya. Yan yung ginamit ko. And sagap na sagap talaga yung ano doon, yung 999.
1: Ah, okay. Okay, pero
0: pati na rin yung DZMM.
1: Ah. So ang sasabihin ko lang, mga May 30 ata ay ngayon ko parang mga kailan kaya bumalik yung DZMM. So search ko.
0: Okay. So
1: parang mga ano pala, May 29 pala siya bumalik yung DZMM. So
0: kayo ay May DZMM.
1: Yes, mga
0: May 20
1: pa bumalik yung May 29. Yung
0: DZMM
1: bumalik eh.
0: Nung sabi nila na magbabalik yung DZMM, hindi ako makaka-record noon kasi alam niyo na I'm not from Mega Manila kasi kaya ayun. Kaya ganun, di ko sila masagap. Mga gabi ko lang sila masagap yung DZMM pati DZBB. Sagap po yan sila mga gabi na. Mga alas 7, alas 6, mga ano, mga 9, 10. Sagap ko yan sila. Okay, so okay, so sa ano pala, sa kumusta naman ang recording journey mo? Okay ba?
1: It is okay. It is okay lang. At
0: hindi na kasi ako nakakita ng mga recordings mo eh na sinesend mo sa GC.
1: Paano kasi tinatamad ngayon eh. Walang time.
0: Ay, ako rin. Ako rin third. Ako nag-focus na ako sa mga ano, mga live activities. Tulad ng ano, Cool FM. Ayun. So okay, so 8:52. So ano pa? Okay, so regarding pala sa ano, no? Regarding pala sa pag-DX. Okay, so nasagap ko yung ano, nasagap ko yung GMA Davao na AM station sa ano, sa radyo ko yung ano, yung VG610. Nasagap ko siya mga alas 9 na. Kung ano, kung DSP sana yung radyo ko, baka baka mga alas 7 ko na siya masagap or mga alas 8. 'Di ba? Kung DSP kasi, 'di ba, clear 'yon. Clear 'yon pag ano, pag naka-DSP. Okay, so regarding pala sa ano, no, sa Nintendo. Okay, so pag-usapan natin tong Nintendo Switch 2, no? Si okay. So ang ano pala yung Nintendo Switch 2 ay na-release na, no, na-release na ngayon, June 5, 2025. Okay, so basahin natin yung description ng Nintendo Switch 2. The Nintendo Switch 2 is a hybrid video game console developed by Nintendo and released in most regions on June 5, 2025. The Switch 2 entered development in 2019 with a focus on a backward compatibility with Switch games. And meron akong natanggap na mga balita na ano, ay base pala to sa Asper's Cafe kanina. Hindi daw sila makaka-YouTube sa ano, sa Switch 2. Bago yung ano, yung Switch 2, yung, okay, so 2025 siya na release. Justin. Ano masasabi mo, Justin, sa ano, sa Switch 2?
1: Maganda rin naman, but wala akong pera as of now. Nag-iipon kasi ako for future
0: expenses. Magkano kaya yung ano, no? Magkano kaya yung Nintendo Switch 2? Wait lang. Yung nasa website, $499. Wait lang. I think magkaiba yata to. Okay, so conversion muna tayo. Conversion. $499 yung nakalagay, no? Oh, $499. Dito sa website nila. Nintendo Switch 2 Mario Kart World Bundle. $499.99. Ooh! Okay. So, ayun. Wait lang. So, regarding pala sa ano? Regarding pala sa... sa ano, regarding pala sa pag-DX mo, ano-ano pa yung nasagap mo? Okay. May mga international channels ka ba na nasagap doon sa pag-DX mo?
1: Ano eh, pero yung ano lang, yung DXGM ata, parang posible ko atang nasagap siya. Basta iwan ko.
0: 27, okay, so yung Nintendo Switch 2 pala, is 27,750.11. Oo. Sa website lang to nila, ha? Yung ano, yung... ay, hindi. Kung ano, kung $499.99, $27,805.17. Ayun. Yun yung ano eh. Yun na, ito yung nakalagay dito eh. $499.99, so it's equivalent to 27,805.17 Philippine peso. Ayun. So okay, so ang ay okay, ayo, meron din akong natanggap na ang dami daw pumipila sa mga ano, no, sa mga stores for Nintendo Switch 2. Ang mahal din pala ng ano, no, ng Nintendo Switch 2. Willing rin kasi akong bumili nito eh. Pero ay sakit sa ano to, sakit sa bulsa tong pera na to. Sakit sa bulsa tong ano, itong price na to. Sakit sa bulsa.
1: So, thank you na lang, guys. Thanks for having me po pala. Thank you, guys.
0: Okay, so it's now 8:57 PM Philippine Standard Time, mga pare. And okay, tuloy po tuloy po tayo sa ating mga ano no, tungkol sa Nintendo Switch 2. Okay. Okay, dito tayo sa Reddit. About sa ano no. Ay, okay. So may random thoughts about Switch 2 after one day. Oh. So the built-in microphone is actually kind of incredible. It picks up your voice really well, even when sitting far away from the console in dock mode, and does a fantastic job filtering out external voice. Ooh, ganda. HD Rumble 2 is no joke. It improves the rumble in every game, and Switch 2 games that use it well feel amazing. I highly recommend trying out the HD Rumble 2 demos in Welcome Tour. I feel like Nintendo kind of undersold backwards compatibility. Their pre-release marketing made it sound like a large portion of games would be wonky or incompatible, but that hasn't been the case for me. In all my testing, Switch 1 games run at their max resolution and frame rates in their respective modes with improved loading times. Games like Enter the Gungeon, okay, Rise of Rain 2, and Kingdom 2 Crowns that were a bit shaky on Switch 1, okay, run at a consistent 60 FPS on Switch 2. Whoa, 60 FPS. Games like The Witcher 3 and Overwatch 2 run at 30 FPS with no issues. The only incompatible game I've come across is The Darkest Dungeon 2, which shows a black square in the middle of the screen. Ooh. Okay, so it's now 8:59 mga kalamaw. So, dyan lang po nagtatapos ang Salita ng Mansanas. First episode pa lang to, mga kalamaw. At, see you next Thursday. Same time. Dito pa rin sa inyong Cool FM, ang inyong impilan, ang inyong tahanan. Susunod na ang Tambayang Kwadro. Dito sa inyong Cool FM, ang inyong impilan, ang inyong tahanan.

Biyernes na naman, mga kalamaw, at magandang gabi sa inyong lahat. Grabe, natatawa talaga sa profile picture ng server ng... Ngayon, itong server na to. Grabe. Kung makikita nyo nga dito, yung server ng Yo server, putik yun. Yung profile pa ng Yo server. Kalbo. Sino tong kalbo na to? Sino ba ang host ng My Sex ako? Siyempre, si MSA na dinox ni CDJ. Kahit alam na ng lahat ang pangalan ni MSA. Pero grabe yun. Tatawa talaga ako. May nag-send ng picture kanina. Easter egg hunting. Tapos to picture na to may mukha ni MSA. Nakalbo. Grabe kayo kay MSA. Kalbo lang eh. Parang si Chita lang yan. Ay. Pero yun nga. Biyernes na ulit. Ano bang magandang gawin? Gusto ko sana mag-live ng Minecraft kaso baka mag-lag. Today I'm thinking, what should I do? Ewan ko nabalita na sa cool news, but we have a devastating news today na Rico Dabao passed away kanina lang. And it so sucks na sunod-sunod sila. I don't know why. But sunod-sunod na talaga sila, hindi ko alam. But I cannot mag-live. Tas ano, live tayo, tas Minecraft. Main camp, ay. Hindi, balik. Pare, nandito. Oops, wala tayong nakita dyan. Ewan ko lang kung nakikita nyo yung screen ko. Sana nakita. Kasi magla-live tayo. Online live. Minecraft. Pero hindi SMP. Pero baka Egg World. Sana hindi mag-lag kasi itong cellphone ko. Ilang years na ba ito? 2023? 2 years. Two years pa lang, what? Pero ang bagal na agad ng phone ko. Wala na kasi yung laptop ko. Kung meron lang... Hey! Pero yun nga, bagal nga mag-load ng Minecraft po. Tapos naka-charge pa. Bagal. Parang ano lang yan. Magda pala. Baka makancel ako. Sinabi ko pa. Pero grabe. Next week. Okay, guys. Next week, this Tuesday. As early as 7:30 a.m. Baka mag-live ako. Baka lang ah. Mag-live ako. Sa loob ng ABS-CBN. Since ano, napili ako as a audience. Yes, totoo po narinig nyo. Napupunta ako sa ABS. Pero, kung magigising ko na maaga, normally hindi ako natutulog. If my, you know. Nako, may nakawalang sleep. Nakawala sleep. Lag nitong... nakita screen ko. Maglalaro tayo ng Minecraft. Ay, naku, ayoko na. Bagal. Sana, mabilis lang to, no? Eh. 7:06 pa lang pala. Pakalak. Oh my goodness, ang bagal ng Minecraft, guys. Kunyari wala tayong nakita doon. Kunyari hindi nyo nakita yung pangalan ng world. bagal, ayoko na. Ang bagal. Oh, play, please. Ganito lagi. Pero hindi ganito kabagal pag di ako nag-live. Hindi ganito kabagal.
Pero grabe, sobrang pagod.

0: kailangan naka date. Buti na lang naka wifi. Oh my god. Downloading. Ay na. Locating server habang naghihintay. Ano yung magandang gawin? Wala na rin akong maisip pa rin. Parang gusto kang mag-live bukas sa labas eh. Oo nga no, gusto kang mag-live bukas, tapos magpupunit tayo ng mga posters ni Cable Hoy. Sinugin ko yan, o kaya yung posters ni Mark Waleta, napunitin ko rin babawin ko yung picture magdadalaw ni Pendelpil. Tapos ang problema,
1: it's against the law.
0: Bakit? Si Cable Hoy nga, may kaso yan eh, pero
2: nakapag!
0: Ano? Tawag dito? Nakapag-run as a senator. Senator. Senator. Ah! Pangit mo! Nawala na naman. Kaya mo, lago. Lago. Tapos mamaya mawawala na ako dito sa stage. Bigla. Ganito lagi pag walang pagawa. Mag-egg voice tayo. Ganito na guys, ewan ko nakikita niyo screen at ganyan nga. This is my first time playing Egg Wars at yun na nga nag-freeze yung screen. Ganito ok, ba't ang lag? Ang weird no, ang lag. Ganyan kalag yung ano ko. Pero pag oh my god, ang lag. Hindi ako makapag-face fast bridge. Ay, nako. Baka next week, mag-live na rin tayo sa SM server. Ay, nako, sira agad itlog ko dito. Hindi, amin yung itlog sa laro ah, sa laro. Ano ang lag? Oh? Parang 15 FPS something. Ewan? Ito, green favorite color ko pa. Oh my god! Bagay sleep. Pero mamaya maging smooth to. Oh look! Ay, nasa team yellow ako. Ay, nakapatay tayo dyan. Ah! Kulit ka. Ay, wala palang pickaxe. Hello!
2: Ano? Ang bobo ko!
0: Kaya ang bobo ko? Na-joke ng lag kasi. Tingnan nyo ba naman eh? Pero mamaya smooth na to. Kaso baka mamaya bigla rin mag-leave in Discord ko eh. Ah. Alam nyo ba itong si CDJ? Ang dami ng kasalanan nito eh. Katulad ng mga ginawa kay Kela. Mese, kaila Blue Wave. Sinunod niya naman si Yo, si Mami Ayu. Grabe. Binox. Basta di ka nasasabihin kasi baka madox palalo. Ako nahulog. Pinahulog. Oo. Choke na. Sabi may nanonood di. Nagano. Tawag doon, stream sniping. Ang bagal talaga nito. O yan yung sasabi ko. Ang bagal. Pero di ganito lagi mahirap ko. Get na nga lang. Bagal. 3. Hindi ako ganito maglaro ng Minecraft eh. Pero ang bagal eh. Yan. Lapit dito, nigan. Nigan na. Okay. Oh my god! Ay, na nga. Huh? last game na nga dyan. Ang bagal nito.
2: Tignan mo ha, bagal ha. Linis ko lang tayo.
0: Hindi. Malay niya, next game di na mabagal. No. Kailan kaya magbabalik yung show ni MSL? Yan na naman yung aso namin, nandito naman sa kwarto ko.
2: Uy!
0: Wala, nakangiti lang. Anlag talaga. Hindi ka na kaya? Ayoko mag-live na mag-live.
2: Nanlag talaga. Ay, naku.
0: Chito kasi. Ay, joke lang. Na-joke lang. Pero what if mag-IG? Hindi, wag tayo mag-IG. Mas delikado yun eh. Naku po, nag-lag na nga. Ay, wala ko nag-lag. Na-expose ako dun na. Check na natin YouTube kung ano doon. Wow, system UI isn't responding. Ganyan kagandang phone ko. Ganyan kagandang phone ko. From black screen. Tapos babalik ng normal. Hala.

0: Nagbabalik na. Ano ba tong salpong ko? Naglalag na naman. Wala na pala din ako nag-live ng ano ay ng ano, tag dito Minecraft. Pero uy, sleep na dito pala. Kamusta man eh.
1: Kamusta, kamusta McGwen and Jair? Good evening sa inyo.
0: Wait, nakalive pa ba ako? Hindi naman ako, hindi naman nakalive. Nakalimutan ko yung live, wait lang.
2: Hindi na siya, hindi siya naka-live, don't worry.
0: Wait lang, nakalimutan ko yung live, wait lang, and share screen starts now, okay. Ayan, kita pa.
1: Yes, sir. Pa.
0: Uy, may GIO. Yes, sir.
1: 3, 2, no. Buckle up, I'll take you to the top. Na yun, necessary sa...
0: Baka makapirate, baka makapirate. Delikado.
1: Delikado.
0: Pero alam siya mas delikado. Si Chita eh, delikado yun pag nakita niya si Imo dyan.
1: Nako! Ano bang, what's the meaning of this, so?
0: Delikado talaga, guys.
1: Grabe.
0: Nako, mas mag-up, ano? Upload dito sa Fanmade Archives. What if ibalik natin yung White TV? Hindi.
1: Biscuit ah. Ako, biscuit ah. Basically, sa ano, sa show mismo ah, sa show mismo.
0: Cheat TV naging Sinclair, no way.
3: Para alaga ang gusto, resistant, mata, at buong
0: kapit. Ayoko ng ads.
4: The National News Desk, locally covered, nationally connected.
5: There'll be a transition call.
0: Ayoko na may politics, ayoko na may politics agad.
1: There will going to be a 50% increase for...
0: 50% increase. Kapamilya
1: forever. Alam ko yan, alam ko yan.
0: Ito talaga.
1: Ay, iba na yan.
0: Wag to, may umol.
1: Wag.
0: Delegado sa mga nanonood. Wag.
1: Lalo na pag may, lalo may mga taga-Europe dyan. Delikado.
0: May Hitler.
1: What? No way. Bro, chicken jockey.
0: Chicken Nick.
1: What?
6: Oh, TCP. Look at the main chat.
0: Anong meron sa main chat?
1: Wag mo na. Wag niyo nang tingnan.
0: Anong meron?
1: The Dreamy 30th episode ng The Dreamy Show. Happy 30th episode, guys, sa TDS Tiddies. The Tiddies Show.
0: Yo, what?
1: I'm sorry. Happy 30th episode The Tiddies Show.
0: Wow. 30 episodes up.
1: Ipaabot natin ng...
0: Send naman eh. Send, ano to send? Ba't may nakita ako? Ba't may nakita ako? Ito ba yun? Sana yun? Ito ba? Ayaw ko maka-operate eh. Maka-operate.
6: It was so worth the risk.
0: Tato mo talaga. Look at this. Sino yun? No way. No way.
6: Naplaban pa talaga. Oh my God.
0: Chat natin to ng ano, ano.
6: Yung laplapan pa talaga eh.
0: Send talaga eh.
6: Literal na nun. Yung laplapan pa talaga.
0: Grabe ba naman eh. Ay, nakalive pala to. Basta ako, tumitingin lang ako dito. Wow! The Dream Show, no way! Ano kaya episode to? Palta ko, tumitingin ako dito. Ano kaya meron dito? Malay niya, lumabas si Chito. Wala. Mga boring. Pero balita ako may mga kakakuha na kakanap dito eh. Ano yun? Kala ko kung ano. No way. Tignan mo talaga to. Sira ulit talaga sa sin eh. It was so worth the risk. Ah! Grabe talaga. Sa 30th episode pa talaga. Okay no, kung nagigitan yung screen ko,

0: Grabe naman yan. Grabe naman yan. May balita ako magbabalik na yung gusto kasi. Balita ako lang magbabalik na daw yung gusto kasi. Tama ba siya yun? Ay, wala na yata si Sip. Basta magbabalik na yung gusto kasi.
1: Therapy!
0: Kung ano talaga teksa sa ni Therapy? Baka mamaya, imbes na si Dreamy Bull, si Johnny makasalanan na yung masend. Putik! Yung Dreamy Bull talaga. Dapat blow! Grabe. Ewan ka ba, nahanap ko lang yun sa IG. Pagbukas ko ng IG, naku na kasi post na naman yung ano ko. Pagbukas ko kasi ng IG. Kanwari wala tayong nakita nun. Baka mag-add second tips. Eh, tingnan lang natin saglit yung IG. Ba't yung laman? Nahan ko lang. Ewan ko ba? Went to Walmart to apply for a job. They showed me a video of me stealing. Okay.
2: Don't know what's cooking.
0: Magnanakaw, dito ko na.
3: Alright, what could go wrong?
4: Thank you for coming, Mr. and Mrs. Griffin. Bit of a situation, which is why I've asked Officer Swanson to join us. It appears Chris sent an inappropriate photo of himself to one of his classmates.
5: That's right. He texted a picture of his peenie.
6: Oh my god.
4: And apparently the girl...
3: Oh, thank god.
7: You gotta be ready. Be ready. Catch all that ice. Be ready. Be ready. It's coming. It's coming. Are you ready?
6: No.
0: Wala na yung dark memes dito sa IG. Hindi ko get. What the heck? Oh, no. Ah, boring.
8: Just kidding. Women?
0: Okay, wag to. Try McDonald's in the Philippines. Place my order. Okay. Ni. Ba't may watermelon? Ni. Ni. Eh, di ka pwede sabihin yung word pa na kayo dyan. I'm not racist. Amen. Ah,
9: सर एक्सेस मिस्टर क्या पता नहीं क्या हम कौन सी वेबसाइट है सर एक्स
0: व्हाट द हेक ओके
10: हेलो योर कंप्यूटर हैज वायरस
0: वो नहीं ना देखना ये लाइव को ओह माय गॉड जस्ट व्हाट इलंग ग्रामर तो चूज योर बैक टू स्कूल आउटफिट ए बी सी C3C. Wala, it looks firm. It looks formal. Kahit alam kong course yan. Hitler, tiyo ko lang. Oh my god. So, ang weird ng IG. Ba't wala na? Okay, wag. Ano to?
8: Chris Tyson has started to go viral after people are claiming that he has gone back to his old self. Now, you may remember Chris Tyson from...
11: Dusky.
0: Okay, wag to.
12: Should we wash our...
0: You're Alex. Alex how? The joke lang.
10: Grabe.
0: Una, boring ng IG reels ko, guys. Pero alam niyo, it's boring. Yung episode natin ngayon. Wala talagang matopic. Gusto ko sana magpunit ng... Ay, guys. Gusto niyo labas tayo ngayon? Gusto niyo labas tayo ngayon?
13: Wait lang.
0: Lalabas tayo ngayon kasi wait lang. Check ko kung ilan yung load ko. Wait lang, off ko lang yung share screen ko. Lalabas tayo kung marami pa tong load ko. Seryoso ako. Lalabas tayo pag marami pa load ko. Wait lang. Wait lang. Standby. Maghahanap tayo.
2: Plano ko sana mag-merch reveal ngayon. Since nagawa ko lang siya sa TNL pero hindi masyado napanood ng lahat. So, i-recap ko yung mga nasa, from last week. Ito guys, wait lang.
0: Ano merch yan? Yung sa MNL?
2: Oo, last Saturday.
6: Umihi dyan.
0: Sorry guys, kaso. Okay, lalabas tayo ngayon. Wait lang. Inaayos ko lang guys yun ako, wait lang. I'm sure lalabas.
2: Napunta na sa ano ko. There we go. So this is my Reboot and Rise t-shirt. And this is what it looks like on the back.
0: Sakto na tapay ako ng lola ko.
2: Sakto Excel lang. Excel yung t-shirt. Yung t-shirt ko. And yes, I have all of the photo, mga pictures here. Yung mga pins, yung mga pins ng MNL na sa nakakabit na yan sa school ID ko. But what I got, this one, ito yung SDIP na pinasokan namin ni GDG. Tapos ito yung lace. Ito yung itsura ng lace, guys. Ayun, nakalagay pa dito, Reboot and Rise. Ayan, comeback event nila.
0: May naalala ako, gago.
2: Anong naalala mo? Tapos ito, sa mga gustong tumagay dyan, mga tito-tito, mga tito-tita dyan na gustong tumagay, may bottle Tukuman opener to. Kayo, guys. Ha?
0: Ha?
2: And ito guys, ang mga yung light stick binigay ko kay GDG kinuha sa akin yung Sige, habang wala pa. This, ito yung sticker, hindi ko pa siya nakakabit. I don't know kung saan pwede ikabit, kung sa Star Cars sticker, pero plano ko kung maayos yung device ko, yung mga devices ko, I could place it anywhere. Kung may bini ako na sticker, pwede.
0: Nasa labas na ako ah. Kita niyo guys, nasa labas na ako.
2: Ang dilim dyan sa lugar. Sige,
0: hindi, camera ko lang yan. Maliwan.
2: Madilim talaga?
0: Camera ko lang.
2: Sige, dual screen tayo. Dual screen tayo, Terebi. Ito yung ito yung Team L. Nakita mo ba?
0: Kita niya lang talaga. Wait lang,
2: dual screen po kami, guys. Yes, nakita-kita. Fresh from Cubao. Ayan.
0: Gago. Nandok sa eh.
2: Eto.
0: Eh? Okay, Venezuela. Valenzuela pala, Venezuela.
2: Okay. Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Eto guys, habang... Sige. Sige lang TCP, TCP, habang naghahanap ka, eto, may papakita ako dito on air. Kasi wala. Ito yung mga team photo cards.
0: Ano yan?
2: Photo cards. Ito naman from 2020. Hindi kita nga, kasi ano?
0: Hindi, sa akin kasi naka-date ako eh. Ayun, no?
2: Okay, sige.
0: Ito yung mga sarap po ni Iten, yung mga putang inong cable din eh. Kung pwede ko nang po ni Iten eh. Meron pa.
2: Owner of the earth daw ko, no? Mapambirang yan.
0: Meron pa eh, no? Nakita niya ba?
2: Ano ba?
0: Nakita niya. Camille Villar, mukhang naked.
2: Bro, Prime Water is having issues right now, to be honest.
0: Buong Villar, bulok na joke lang. Ay, anong joke?
2: Di ba? Di
0: Anyway, sira ulo ba sila?
2: Pambihirang. Wait lang. Anong poster yan?
0: Kay Kiko.
2: Nilagay no way! Grabe ka! Grabe kayo pag dugso kay Kiko!
0: Tapos yung tibuli na siya.
2: Sorry. Grabe! Grabe na QC! Anyway, ito. Meron pa dito. Dalawang pictures pa from P-PopCon 2023 bago sila naghiatus tuloy. Ayan, P-PopCon 2023. Nandun yung binida nyo sa P-PopCon. Ito naman, sa Music Museum siya ginanap.
0: I love Gwen.
2: Ito naman sa Music Museum to. Nasa captaincy pa to ni Shecky to.
0: Kitang po sa akin.
2: This one is from the third single handshake event. Ano yan? Third single yan ng 365. Ito yan. Sa Movie Star Cafe. Ay, tama ba? Ay, hindi. Vertistent pala to, mga kaibigan. Nagme-merch reveal na po ako ulit kasi, ano, si Carl David Jobs kasi pa-epal. Sini ang show ko.
0: Pinatawa yan. Parang ako naibon eh.
2: Eto, Team M. Sa ano yan, kasama to sige lang, take your time. Si Sayaka, si ano, si Alice, si Faith, si Shecky nandito. Ayan, si dito, ito yung mga first gen members. Nandito, ito yung mga pictures ng mga first gen members. This one, first Christmas event nila sa ano yan, Movie Star Cafe. Ayan.
0: Hindi ko nakikita ano mo, video.
2: Hindi, I'm just describing it already for, ano, lalo na kung naka-mobile ka. This one is Team M, Christmas picture nila. I don't know what date. Tapos ito naman, Tansai or birthday celebration noong November, yung mga November celebrants to. Kasama to itong ano, former member na si Colleen. Sa ano, si Lara, nakalimutan ko yung iba eh. Maraming mga first gen members na ganun. This one, ito naman yung sa first fan meet nila.
0: Ano bang masarap?
2: From guys? June 3, 2018. Ano bang masarap? Ano bang available dyan?
0: Secret. Wait lang.
2: Sige lang, decide lang.
0: Gago, naiiyak. Naiiyak, guys. Pero niya, nag-aanap.
2: Ito yung team...
0: Pili.
2: Ito yung team N. Ito yung team N. Yung ano. Kay Abby. Tapos ito naman, team M for the Valentine's Day event. 2019 as far as I know. Yes, 2019. First Valentine's event.
0: Walang super crunch.
2: From... Sayam.
0: With a super crunch. Wala silang super crunch.
2: As ito guys, yung picture. Ito yung picture, yung picture na ano. Ayun. Hindi ko na lang i-conceal sa YouTube.
0: Ano yan?
2: Hindi. Yung pinaka-last ko is ano, the one I took from the photo booth last Saturday.
0: Wala pala silang super crunchy dito.
2: Walang super crunch, sayang naman yan.
0: Kawawa.
2: Sakit. Anyway, that's my merch review for tonight. Habang naghahanap ng dinner si TCP.
0: Hindi ko dinner yun. Midnight snack ko yun.
2: Well, midnight snack ba? Okay, sige. Understandable.
0: Eh, paubos na naman yun ng super crunch ko yun. Pero wala akong mahal.
2: Worth it. Ay, yung ano, worth it yung SVIP.
0: Huh? Ha? SVIP ka lang? SFVIP yung ano? Yung nagkamit yun.
2: What do you mean?
0: SFVIP? Kung saan sila nagre-record? Grabe na.
2: Okay.
0: Sobrang lahi ng lalaharin ko guys. Ayun na nagda-load na yung video mo. Guys, docs nyo na ako guys. Location ka po dito po. Medyo ko lang. Ayan po guys, location.
2: Nandox ako last Saturday, no?
0: Dinox mo.
2: Hindi nga, pinakita mo pa nga yung mismo event na noong Sabado eh.
0: Aga. Yun yung time na mandigan madoxi. Wait, yun

0: Nang Sabado yun.
1: Gago. What the bilis ng araw.
0: Parang bilis ng hindi nga. Today's Friday, by the way.
1: Okay, medyo malayo yung lalaharin natin ngayon, guys.
0: Marathon nga.
1: Marathon ulit. Nalala ko, ginawa ko ng Sabado. Iniikot ko yung buong SM North. Literal buong SM North iniikot ko. Pagod ako. Pag uwi ko, sakit na ako. Ano na yan?
0: Actually, ang mas malala na isa, no? Akala ko pababa na ako sa SM North. Kasi galing ako sa Nova Riches for the school event. Ay, nalaman ko, nasa Cubao na pala ako. Kasi nung pagkabasa ko ng West Camias Avenue, East Camias Avenue, sabi ko, parang ano na, na-stand ito. Parang ako na, naligaw. So, ginawa ko na paraan. I asked the security guards na kung saan yung MRT. Because alam ko, sa Cubao naman, common sense, may MRT naman papuntang North Avenue. So, yun. Nakahabol naman ako at saka halos yung mga fans ni Line, mas marami yung nakapida sa kanila. Since nagsisimula na sila that time nagsimula for the, ano ba tawag dito? Sa checky session. Photo session. Kasi yun, early, around, nga eh. Actually kasi yung mga graduate members medyo kailangan lalo na April 26 healing day kailangan ng coating process, alam mo yan, bago humalap ulit sa public.
1: Yes. oh shit ari ko gago sa daba.
0: At saka sa mga hindi nakakaalam, habang iniintay yung main program, naglakwatsa kami ni TCP sa store ng Yamaha Boot.
1: Wag mo nang ikwento yan, ga. Wag mo nang ikwento yan. Ikwento mo na lahat, wag lang yan.
0: But seriously, it's a literal candy. It's literal my personal candy store. Ang ano, kunwarin na gano'n, nagkukotap para sa future music gear. Dream music gear.
1: The fuck na ano, ambivert tao, tas ang daming tao nakatingin doon. Keep steepin lahat nakatingin. Totoo. Napatingin doon kay Steve. Literal, ang dami talaga. Kasi, marunong piano to si Stephen eh. Lahat na, natulala sa kanya eh. Kahit ako nagulit din eh. Traffic dito.
0: Siguro hindi yata na-record ni TCP yung nagpa-play ako lang sa team ng This Is Home. Halos pa.
1: Okay. 7:40 na. We have 20 minutes left. Alam nyo, wag na tayo mag-super crunch. Iba naman target natin, targetin natin yung alam niyo yung ni Gwen, yung sa 7-Eleven, yung tawag doon yung mga
0: Cornetto.
1: Standee. Meron kasi dito, local 7-Eleven namin, may standee ni Gwen. Titingnan natin, guys.
0: Wala masyadong mga standee dito sa Valenzuela eh. Ano lang, siguro OT8 yung pinaka-local namin.
1: OT8! OT8 ka dyan.
0: Siguro, wala masyadong space. Pero alam ko mas maraming space yung sa entrance namin, but hindi siya nalalagay. O baka limited lang yung naibibigay diyan. Tingnan po natin, guys, yung shadow ni TCP, napakagwapo po.
1: Grabe.

0: wala nga yung kita.
1: Napakagwapo pa ang shadow ni TCP. Wes? Ang ginaw nga ako sa mata.
0: Medyo madilim na to.
1: Worst case scenario dyan isa, no? Kapag yung nasa ano na.
0: Ano?
1: Yung worst case scenario is yung, what if yung tumapat yung camera sa...
0: Salamin?
1: Ano? Salamin.
0: Wag na. Actually, nung Sabado, tinapat ko yun. Legit. Wala nakakita. Eh, yun lang guys. Malita is kinita. Wait lang, di mo na magsatifta.
1: Okay lang sa TCP ngayon.
0: Boring kasi wala akong magawa sa bahay. Planning ko nga, ang plan ko nga is mag-live ano ngayong Tuesday sa ABS kasi hindi ko lang kung possible yun.
1: Para may mga restrictions din kasi depende sa inyo lalo na kapag may mga advanced taping
0: taping
1: mga ka. Ano yan may baka may tama, as far as I know may mga instructions sila wag sila mag spoil ng mga ganyan
0: bawal nga
1: lalo na pag may beanie oh yun nga
0: wala okay. Pang beanie diba nga world tour
1: alas beanie
0: eh, bisikal oh, po. Ay, kadabi ka lang pala yung simbahan.
1: Pinatotohanan pa talaga ni MC yung, ano, yung profile niya. Pero sa ano pa yan?
0: Eh, bisikal po.
1: Abangan niyo po, guys.
0: Sa ano?
1: Ang may sasabihin ako dito
0: sa... Sa kanto, I mean, come.
2: Saan sa May 31?
0: Hanggang meron.
1: Oo.
0: Anong meron sa May 31? Iiyak ka na ba?
1: What? Wild.
0: Wala akong makita ang posters ni Kapolay dito ah. Okay, mabait.
1: Sa amin, men, gusto kong punitin.
0: Pero punit... Ganito guys, ka-wild. Nandodoks ako. Pwede pag ginagawa ko pag boring ako eh. Hindi pila pag ganito na tos. Tapos na pang naayupan. Ah, my God. Sana makaabot. Ano pala next show? O nga pala. Asparagus Cafe. Uy, 10 billion oh. Dito yung nasunog eh. Binalita yung sa ABS na haran. Last year yata yun. Last year pala. Basta nasunog dito. Basta wala na yung paborito kong bilihan ng ice cream. Sadly. Lag ba ako? Mukhang hindi ko talaga gata ako.
1: Barely yung lag.
0: Pinapakisan ako. Natatawa ako, wait lang. Sobrang layo ng 7-Eleven. No? Unlike, actually dalawa yung 7-Eleven na pinakamalapit eh. At isa na to. Tara. Nasusuka ako. Ang tanong, dala ka ba pera ko? Dala ko kaya pera ko, guys.
1: Alas, taka Gcash nyo. Sa'yo.
0: Yung Maya ko, yung abaga ng SMP nandoon din. What if gastusin ko yung ano, SMP?
1: Ako, wag mo na iga... Wag mo na...
0: Sige guys,
1: huwag mo nang igaya pa. Huwag mo nang igaya ang quarter 4 2023. Don't. Alam ko 'yung nangyayari, alam ko 'yung nangyayari ng nangyari doon sa
0: Abangan magiging
1: eh Maracolalis. Emma Corrales, what was that?
0: Emma Rosales.
1: Sige.
0: Corrales.
1: Sige, sige, sige. Sige, imagine mo sa ibang buhay si Emma. Ano kaya big ano fictional ano on-screen partner ni ano ni Mark tapos na lamang yung mga profits ng Republika at saka sa fanmade station ni Mark Corrales
0: nigger
1: ginamit pang OnlyFans.
0: Ah guys, nandito na tayo.
2: Inward pa talaga.
1: Si Andy Pops. Uy.
0: Wait, narinig niyo yun?
2: Oh, narinig ko yun.
1: Uy,
2: narinig
1: sa 7-Eleven. Nice.
0: 9-Eleven.
1: Putak na yan.
2: Huwag naman yan, Lord.
0: 9-Eleven. Gagi, anong 9-Eleven? Tukoy. Meron kaya? Wala.
1: Walang Apple? Ubus?
0: Wala. Ubus.
2: Apple.
1: Grabe.
0: Wala. Ubus na. Sayang. Ubus na talaga. Type na tagay.
2: Ano na yan?
0: Ano? Nakaya tayo pupunta, tingnan nyo.
2: Pagkakapag, yung maglalaro si ano? Sa Roblox?
0: Sino?
2: Si Mark Corrales.
0: Ay! Mark Corrales pa. Ay, joke lang.
2: Uy, yeah.
0: Wala naman maisip na bibilin? Wala naman.
2: Wala, wala daw. Wala naisip. Okay.
0: Eh, may sige kasi nagpapakita ng paa, tapos kalbo pa.
2: Hindi! Hindi yan! Huwag ganyan yan, tol! Lago po.
0: Nagpapakita ng itlog. Gusto nyo? Gusto nyo ganun?
2: Ayoko nga. Meron ako lo. Meron ako lo. Gago.
0: Gago?
2: Meron akong itlog. Ay.
0: Gago.
2: Ibang itlog. Ay, hindi.
0: Nalala ko sinubo yung itlog. Seryoso, sinubo ko itlog dati. May picture ako noon. Gago ka.
2: Ayo.
1: May
2: picture.
1: Itlog na may buhok. Itlog na may buhok.
2: Uy, ito.
0: Gago.
2: Gago.
0: Nalala ko naman sinabi ko. Gago.
2: Lalo na yun. Lalo na yun. May buhok.
0: Lalo na yun. May buhok.
2: Ing-ina.
0: Ay, gago. Wait lang. May isa pa palang 7-Eleven na alam. Kasi medyo malayo. Ewan ko kung abot pa sa oras natin.
2: Yun.
0: Eh, no. Sige. Ano pa magagawin ko ito?
2: 11 minutes na lang.
0: Anong 11? Oh, tama. 11 minutes. Naka, last week yata. May namimigay dito. Hindi. Last week. May namimigay no ano ni Bam. Tapos ni Kiko. Kiko Bam. Bam. Bam ni 9-11. Ay.
1: Akala ko Coco Bam yung ano yung paborito ni Chito.
0: Kakapamba-amba ay
2: pala.
0: Hindi, di ko alam yun. Ano kaya yun? Sino kaya kumanta nun?
1: Ako!
0: I am, ay. Sino kaya kumanta nun? Di ko alala eh. Kakapamba-ambam, kapapamba-ambam. Si MSX.
1: Hard-boiled!
0: Kakakalbobo, kakakalbobo, sila MSA!
2: Gago.
0: Hanggang tatawid ako.
1: Maraming klaseng yung itlog. Yung scrambled egg, yung fried egg, hard-boiled.
2: The best clip in the world. No way.
0: Lalo na yung may buhok.
2: Literally the best clip. The hard-boiled egg.
0: Lalo na yung may buhok. Wadito mo nga yun, sinabi mo MSA. Lalo na yun, hindi, ulitin pa sinabi ko. Hindi, yung hard-boiled.
2: Hard-boiled?
0: Lalo na yung may buhok. Tain ang yun. Ano kaya? Matip ganda yun. Okay, so Joy, wow, yung ginagawa. Sobrang lahayo pala nito. Nalala ko na naman, last year, hindi, last year ba yun? Oh, last year yun. Nag-live din tayo nun eh. Naglahad tayo papuntang ABS-CBN. Wala ka pa nandito, MSA eh.
2: Ay, wala ka?
0: Oh. Ayun kasi yung time na nag-shutdown yung ano, Cool FM. Ito, may ipis na pa ako. Oo, yun nga. Nag-shutdown yung Cool FM ng ilang araw. Tapos bumalik din. Prank yun eh. Inang prank yun. Dito pa lang ako. Layo. Eh, basic. Papakita ng...
2: 100 players versus 1 gorilla.
0: 1 gorilla. Yung gorilla ba eh black?
2: Siyempre yun langan.
1: Si King Kong, oo. Oh.
0: Chicken, tas watermelon.
2: Oh my God. Oh my God.
0: Chicken and watermelon. Nakulit eh. Kain tayo chicken, tas watermelon. Kaso
2: combination.
0: Alam niya ano eh, kay Darren Espanto, yung mga ano niya, standy, pinagtitripan.
1: Oh, bakit? Why?
0: Meron kanina eh, di niya lang nakita eh. Katabi ni Gwen.
2: Upo, nagbubrokade din si Mark.
0: Ay, natatawa ako. Natatawa ako, tapos naiinis ako kasi binandalize nila yung standy ni Gwen. Nakawin ko pa saan eh, ay. Okay, wala dito. Sayang
2: mo naman. Ano kung itang kakausapin
0: ko
2: si Mark?
0: Pag may chico ka, may shark ka.
2: Oo, ano ko.
0: Mali. Wow, politik. Gago, hindi naman dito guys. Okay, malapit
1: siya tayo. Daw yung poke ko niya.
2: Mukhang gangsta si Mark Pambira sa Brookhaven.
1: What? Ayun na, wala si TCP! Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
2: TCP!
0: Usapan ni... Niger kasi, Niger.
1: Anya! Anya loves peanuts!
0: Ano Anya? Anya yung ano?
1: Anya loves... Mani...
2: Ga!
0: Ga lang sabi ko, aga.
2: Ah,
0: guys. Anim na minuto na lang susunod na yung Aspers Cafe. Pero...
2: Grabe. Later!
0: Natatawa ko kasi nagtitingin na yung magtawa sa akin.
2: Ikatap sa dalaro ng Country Balls na siya.
0: MSA, kakain na. Ng mani. Gago na yun na nilakad
2: ko. Yes, napakasarap na mani.
1: Nakakatuloy na din yung mani. Oh, bakit?
0: Hello.
1: What's the problem with it?
2: Masarap pa rin.
0: Maninang baba.
1: Yung 5 to 10 pesos ano, yung nabibili sa terminal. Yung mga ano yan.
0: Masarap, pero nakabusog.
1: Yung mga peanuts, yung raw.
0: Mga pinis.
1: Hindi, I mean, yung may ano, lalo na yung...
0: Oo nga,
1: yung,
0: alam ko, masarap yung mga peanuts. Asilo. Pero mas masarap yung peanuts.
1: Halak na to ako.
0: Grabe yung traffic. Guys, docs niya na ako guys. So, ito yung location ko guys. Dito sa metro, sa ano, Pituason. Ay. Gago, tinocs talaga yun, no? Malapit na tayo sa 9-11. What if mag-rent tayo ng aeroplano, dalawa, tapos punta tayo sa World Trade Center, sa US?
2: Oh!
0: mas magpa-rest.
1: Isa na nga lang yung World Trade, isa na nga lang yung World Trade Center, dadagdagan mo pa.
2: Oo nga.
0: Uy, hindi na yung isa, yung marami yun. Marami yun.
1: Nasa baba. It was that time.
0: Dati, oo. Ewan ko kasi. Okay, ito na, marami tayo sa 7-Eleven. Dito kami
2: what yung minubo. What the fuck is this? No! What the fuck is this name, though? Pati naman sa robe.
0: May mga bus dito papuntang na iya.
2: Na iya?
1: Sa Cubao because there alam ba yung kadalasan na nakasabihan sa Cubao ay ayan, all roads lead to Cubao, all roads lead to Cubao, so in case na halimbawa taga Bulacan ka, taga ano, taga Bulacan ka o taga Valencia, ano, Venezuela, ay hello Basically from Camanava. Merong sakayan from Deparo to Deparo, Bagumbong, sa ano, Valenzuela Gateway Complex.
0: Meron dito. Ayun. Uy, meron niya dito.
1: Tapos pwede kang bumiyahe na ano, from Cubao to Bukawi. Pwede mo bisitahin yung transmitter ng FEBC. Uy! Ambisyoso.
0: Naked.
1: What?
2: What?
1: Anong ganap siya sa 9-11? Ay, 7-11 pala.
0: Sira ulo ka. Kaya nang bumili ako ng ice cream.
1: Walang apple. Shoutout pala sa mga kaibigan natin dyan, ano, si Hoshi, si Omega Pain Killer, si KPX, si Sen, at si Kylo na nasa ating booth ngayon. At syempre sa mga kalabaw natin dyan sa Antipolo Transmitter site, at syempre sa mga court mga natin dyan. Sa mga inaalak natin dyan dito sa ating booth, ay kasama pa rin natin si TCP, ay yung uncle, si Finwanag del Sol, si Terra B, sa TOC, si MSA na ating guest host. Dahil 2 minuto na lamang po, mag-ask First Cafe na, do you have any last words, TCP, habang bumibili ka ng ice cream?
0: I love Gwen Apuli, Maniga.
1: Sige! Sure!
0: Okay, guys, tapos na.
2: Galing!
0: May narang hindahanan na. Bait na.
2: Galing, Lods.
0: Lahat na tayo pa wait na.
1: Mahiligit sa gangster, sa mga nonchalant, sa mga ambivert, katulad ni TCP. yan yung mga type ni Gwen eh. sabihin na natin yan yung mga type ni Gwen dyan. Sige, habang bumibili po. Sige, TCP, do the honors. Baka naglag ka.
2: Okay.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, sira.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran? Nasa public space tayo.
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa, ha?

0: Alright, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
1: 3 times ang tawanan. Three times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
0: May Pulukanan!
1: Ngayong October 2 na alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

0: back on the Gio and the Gio and I mean Gio and Blue show.
1: Come on, bro.
0: What are you playing? What are you playing? Kuya Pao, welcome.
2: What? Ay nako.
0: Alam mo Kuya Pao, hindi dapat yung show na yun eh.
2: Bakit?
0: Kasi what? alas 9 kami dapat mag-show.
1: Mm-hmm. So late nga ako mag-send ng assist kasi daming, I have a lot of stuff going on my life.
0: Hey, alam niyo bakit? Kala ni Meps yan eh.
2: Bro. Oo nga. Tayo dyan. Ang Tita Meps Magazine, 2 to 6 a.m. na. Balita ko galing. Ikakwenta mo ba mamaya yan? Kung saan galing?
3: Yes.
2: Yung sa vibe?
3: Yes, mamaya 11 p.m. And as of the moment, pababa na ako ng...
4: Ons Ivy.
1: Spoilers, nakasira na ako
3: po si Ivy.
2: Hindi yun! Sino yung nagpapalo ko si Ivy? Sino yun? Ay, ano?
0: Pag may
2: naririnig
0: akong vibe.
2: Ako din eh, may naririnig din
3: akong
2: vibe eh.
3: Debbie, i-reserve mo yan mamaya. I-reserve mo yan mamaya sa show ko. Huwag dyan sa DMZ show.
2: Oo nga naman.
3: Mamaya na yan. Ikwento mo.
2: Ano nilalaro nyo, Geometric Blue Wave?
0: Ito. Blue Wave, naglalaro ng ano na. Ano nga yung Blue Wave?
1: NBA Mobile. NBA 2K Mobile.
0: 2K Mobile?
2: NBA 2K?
1: 2K. Yeah, mobile.
2: Eh, ko nang nalaman mobile. Na mahilig ka pala sa sports, Blue.
1: Why?
0: Eh, kasi, siya po, kasi expose ko lang si Blue Wave. Eh, diba, diba si Mika? Volleyball, diba yung nilalaro niya?
2: Alam ko, oo.
0: Ibig sabihin niya, Mika,
2: eh, diba, Blue Wave. Diba, at saka hindi lang yun ha, si Mika meron siyang ano, meron siyang activewear brand na parang kaka-interview lang sa kanya kamakailan ng Mili.
1: Just like sports, man.
2: Mili, baka naman pakisponsoran po yung Blue Talk kasi baka pag sponsoran po ng Mili yung Blue Talk.
0: Bigyan do, ma'am. Mika, join us on Blue Talk. Dagdaga mo ratings
2: ng min. Mali. Ganito, mag 1v1 si Blue at saka si Mika sa Code M. Yun ang pinakamasaya.
0: Yun.
2: Blue Wave versus Header. Oh, yes.
0: Tapos si Mems yung commentarista.
2: Ito na.
0: Uy, ba't nag-crush?
2: Yun lang.
5: Okay, nag-crash.
2: Aray ko. Bakit si Gwen yun nandyan?
1: Hindi, lahat ng members na sa photos.
5: Okay.
2: Ay, nagko-commentary na si Mibs. Nag-shoutcast na si Mibs.
5: Nabagsak na!
2: Teka guys. Sa wakas, tumugtog din sa tamang show yung game time na bambi. Lagi na lang sa maling show na
0: hindi, kasi alam mo Kuya Pao, na totoo lang, it's either that or gabo.
2: Yung gabo. Ayaw!
5: Mababaliin yung TV!
0: Play,
5: mm-hmm. Baka dagdagin nyo pa, ano? Bet88?
2: Oh, uy! Magkayo!
0: Ay!
1: Magkayo! Magkayo!
0: Tsaka pa J4 ha. Isa ka pa J4 ha.
2: Ayan na oh. Lakerly. Pero Blue, mahilig ka talaga sa sports. Are you like a sporty type of guy?
1: Yeah, but ironically, I don't play much physically.
5: Let's go, Gio and Blue, show sa kick.com!
2: Pwede.
0: Tapos ang kakulab natin yung mga problematic na streamer, no?
2: Alam mo, eto curious ako, Gio Blue. Si Asmon Gold ba? May pagka-pro-Trump tendencies ba siya?
1: Sino?
2: Si Asmon.
0: Yeah. Asmon Gold?
2: Oo.
0: Ayun.
1: I think so.
0: Oh. Yeah, feel namin. Feel namin meron. I think meron si feel namin meron.
2: Hindi. Yung kapatid ko kasi, puro mga content yung pinapanood. Tapos nagugulat na lang ako minsan parang, siya, yung may pagka-Republican yung slant niya minsan. Sabi ko, shit. So, okay. Yung mga, alam mo yung parang may pagka, hindi ko alam kung ano siya, pero feeling ko incel yung parang incel culture yung mga grupo nila ng content creator.
1: Sigma.
2: Right. Mga hindi sigma. Yung yung alam mo yung parang entitled sila. Alam mo yun, basta galit-galit sa LGBTQIA+.
1: Oo, galit mga sex, mga galit sa babae, ganun.
2: Galit sa babae, parang ganun eh. Diba, sorry ah, medyo...
5: Yung pampatanong...
0: Ganda ng commentary, no? Pag-usapan natin si Asmon Gold, tapos nakita natin NBA.
2: Basketball. Hindi, pre. Ito, gusto mo ng commentary, pre. Gusto mo makita sa 2K, sa 2K, 2K Mobile, Rene Butterbone niya, di ba?
1: I know this is coming.
2: Total na pag-uusapan lang din naman yung ano, di ba? Na pag- oh my God.
6: Hoy!
0: Oh my God!
1: What are we doing?
2: Oh my God!
0: Delikado!
2: Okay. I have a responsibility. I have a responsibility to clear this up. Okay. Ang sa akin is we're celebrating the legacy of a player.
1: Chipo naman, no?
0: Tama naman.
2: We're celebrating the legacy of a player, di ba?
1: Yeah.
2: At saka parang we're also trying to like make fun of how Butterbone has been the stuff of legend recently na pumunta kayo sa museo nila sa Talacogon. Ultimo brief ni Rene Butterbone niya nasa museo.
1: What do you mean?
2: Nakasuot yung brief sa manikin, pre. Tingnan mo yung mga pictures sa social media.
0: Oh my God!
1: What are we doing?
0: Huwag na lang
6: mag-social
0: media. Yan lang
6: yung aking abiso. Ayaw! What are
0: we doing?
2: Either
6: that or
2: touch grass.
6: Ba't yung music natin, ano?
0: Oh my God!
1: Hindi,
2: nga pang sports yan.
6: Ayaw!
1: Kung ano?
2: Hindi, pero alam mo, wala tayong show na tungkol sa sports sa Smile, no? Si John busy pa. You know what, Blue? Maybe what? You can talk about that on your program, you know?
1: Sure.
0: Technically naman, Kuya po, pinag-uusapan ng mga niya sports eh. Sa Blue Talk, karamihan kapag may sports, usually ano, I think, actually sports.
5: Yung pinag-uusapan
0: sa TGPS din, nag-topic yan ng sports. Ako, nag-iano lang ako.
2: Ayan, dalhin mo sa Blue Talk yung sports. Wala pa tayong sports programming eh.
1: Oh, pwede.
0: NR na siya.
2: Ano yan?
1: Off
2: the court with Blue Wave Blim. Tapos nasa OBB yung naglalaro si Mika sa

0: copyright.
1: Aray ko.
2: Copyright ka. Then
3: ano nga, Blue Wave versus Heather nga ni...
1: Pwede.
3: Blue Wave versus Heather. Tapos may
1: event sa buong Smile Network.
3: Hindi.
1: Pre-ended lahat ng programming.
3: Hindi, ang pinakamatindi dyan, papaldo tayo dun sa exclusive Mika fan cam. Yung first POV niya habang naglalaro, ano yung loadout niya, o di ba? Maniningil na tayo sa ano, payment via Ronic Bank only. Diba?
4: Oh, yeah!
1: So, ang live broadcast natin, may magsuspectate. May magsuspectate.
3: Tapos yan. Ano, tapos may pustahan, fueled by ASP Bet.
4: Oh,
3: yeah! Nasa gilid. Oy, 400. BBC.
1: Kalshi na lang. Kalshi.
0: Blue Wave, pituin ng bini. Blue Wave, pituin ng bini.
1: Bro. Ano ba 'to? Sa mga J4, kapag suspend ng tao eh. Makapag-cancel ka ng tao, una
3: na.
5: Guys, member na natin si J4. Member natin. Sige, member na.
1: Alam mo Kuya Pao, nag-review kami ng ano ng isang app kanina.
3: Ah, ano app 'yan? What?
1: Metro V launcher namin ng Windows Phone. Tapos ang nakalagay pagkalagay ng agenda, inipay ko talaga yung agenda theme song. Kasi mayroong app
3: na. No.
5: No way.
4: Agenda.
1: Tama naman yung agenda, BNC reference, o diba?
0: Mga LARPer, hindi naman
5: kayo na. Agenda, aganda ay.
1: Hindi na daw LARPer ni J4, hindi mo alam kayo guys.
2: Eh, ano yan? Hacker yan, hacker.
1: Kuya Pao, maniniwala ka ba na hindi na LARPer si J4?
0: Uwe.
3: Ah, hindi na siya LARPer kasi lover boy na siya.
1: Oh, si Obzi, Obzi.
5: No.
1: Sino?
5: Spill.
3: Hindi ko pwedeng sabihin kung sino.
5: Ah,
3: kasi
5: okay.
3: Hindi naman ako si J4.
0: LB, palitan natin yung OSB. Palitan natin kaya yung OSB.
1: Hindi, wag mo palitan, LB. Order ko, presidential order na po.
3: I second the motion of the president. Tawal palitan.
5: Ayaw yung OSB niya, hindi ko makita.
3: Sige, nene, Gio, listen. Gio. Gio, Terebi. Palta natin yung OSB, pero kailangan mag-confess si J4 on air. Yun.
1: Oh, sige, yan.
0: Oh, yun.
4: Ayaw!
1: Blue wave. Let yourself cook dyan. Kabang-kabang.
5: Ha?
1: Mag-seamless transition agad tayo, ha? Wala tayong outro. Diretso tayo, Tita Pes.
5: Sige, sige.
0: Sige.
4: Alright.
5: Pwede mag-seamless
4: kasi pawi pa lang ako.
5: Okay,
4: i-send din nyo na.
3: Tita Meps Magazine live mula sa Vibe.
5: Live mula sa Sira Monoblock. Ay.
0: Kuya Pao.
3: Ano yan? Broadcast. Ano yan? And it threw 50,000 watts of solid state monoblock power.
4: Oh, ABS.
3: Anong ulam?
0: Gusto niyo ng confession? Oh, ito, Terebi, palitan mo na yung OSB dahil
6: my name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 8714.
5: Okay. Breaking bad.
4: Ay, yeah!
3: Wala.
4: Wala.
6: Eric has been building a meth empire for over a year now and using me as his cameraman.
3: Hoy. Stop, J4. I-mute nyo si J4.
1: Ang ganda ng oras natin, Kuya Pao, no?
4: Okay. J4, hindi ka patitigil. Imi-memo na kita. Ay!
0: Ayun!
1: Pero mga kaibigan, nagtatapos po ang GN Blue Show. Wala po tayong outros. Dahil na, pagkatapos ng message na to, Tita Mews Magazine na. Alam na, LOL si Kuya
5: Pao. Tita Mona Blue Show. Of course, loss.
0: Oh my God.
5: Loss.
1: The LOS.
5: Loss of signal.
1: Tita Mems, to the honors, Blue Wave. Tita Mems Magazine starts.
5: Yep. Tita Mono Black Magazine starts now. Oy.
1: Overtime na tayo.
5: Overtime.
1: Walang outro therapy ah. Walang outro. Okay. Diretso na tayo. Title card, asan yung Tigon title card dyan?
4: Wag na! Sige, okay na yan! Okay na yan!
5: Uy, binagyo ko sa inyo, ba't ang lakas ng hangin?
1: Ang lakas ng hangin, boss!
4: Siyempre, nasa dagod ako ng kaya si
5: Jen! Parang baka sa bukas, binagyo!
4: Ano binagyo? Okay!
5: Alas 11 na. Dahil sa linggo ngayon, ay hindi ko umas.
4: Tama.
1: Nakasal ka ngayon, Met. Nasa loob ng tornado.
4: Nasa tricycle namin. Nasa likod ako.
1: Masyadong ang ganda ng programa natin na yun. Hangin, magandang gabi.
5: Wow.
1: Tita Meps, hangin. Tita Meps, hangin.
5: Ito na on-air tayo. Ito na on-air.
4: Okay. Welcome sa Tita Meps. Ito na ang sasabi ko. Paldong pamilyahan.
1: Tama.
4: Kami ni Ate.
1: Asan ang Tita Meps Magazine OSP?
4: Kami ni Ate. Kami ni... Wait lang ha. Dito lang po. Bababa lang ako.
1: Naglanding na si Jeff, naglanding na siya.
4: naglanding na
1: ang monoplug eh.
4: Uy! Okay. Ito na nga. Ay, nakababa na ako. At naglalakad papalik sa bahay.
1: Ayan na. Tita Meps, kailan na Tita Meps, seamless na tayo.
4: Oo, ito na nga. Welcome na nga sa Tita Meps Magazine ngayong Sabado. At sa
5: doon, Meps, I have a question.
4: Ano, J4?
5: Welcome ba kami?
4: Bakit?
5: Welcome ano? Ba kami sa Tita Meps Magazine?
4: Siyempre, welcome sa inyo lahat.
1: Blue Wave, i-add mo na yung live stream mo sa isang channel mo. Sa channel mo.
5: Welcome kami! Naka-auto-end siya eh!
4: Wow! Tita Meps kami siya sa Blue Channel!
1: Hindi! Blue! Hindi! Naka-online pa rin siya!
5: Wala pala eh!
1: Ayaw!
5: Buktan ko bigwag si Kote ka!
4: Habang nasa bahay ako, ay nabasa ba yan? Habang naglalakad ako, mami, ako kikwento
1: ko yung... Alam mo Meps, sa season 2, dapat may announcement tayo.
4: Yan.
1: Hindi kasi alam mo Meps, dapat, meron kang dapat co-host.
4: Sino?
1: Si Manila NCR
4: Ay, oo, pwede.
1: EJ Manila NCR.
4: Naloka ako sa sick. Naalala ko na naman ito yung hindi kong episode. Ay, no. So, yun. Habang tawag dito, lalakad ako at pauwi sa bahay. Guys, pag dating na ako sa bahay, kayo mo ta-take over sa dali ha. Kasi ni...
1: Pwis yung transition.
4: Kasi mamaya, ikakwento ako.
1: Ayan, may kwento daw! MSA na!
4: May sasabihin ako yun.
1: Ayan!
4: Ayun na yan.
1: May monoblock ako ay.
4: Tama mo.
1: Meps, tanong ko lang. Ang dami nangyari nung nakasira ko pa ng monoblock Meps. Kaya ang tanong ko sa'yo, bakit napos... Ang server natin na possess ng multong monoblock eh. Kita mo yung chat.
4: Salamat. Kay TCP, bakit ako dinog show ngayong araw? Pagpasok ko pa lang ay pagkakita namin din na si TCP
1: at isent. Ano rin na din ang clip? Na joke lang.
4: No. Wag please. No. Wag. Wag please. So yun.
1: Meps.
4: Meps.
1: Meps. Meps.
4: What's up, babe? Ganun ka, babe. Ikakwento ko yung nangyay sa vibe. Paludong mas paldo pa sa Peonies, mas paldo pa nung May 16. Basta, nakaloka. Malaloka kayo sa sasabihin ko. Especially kay Terebi. Ay. De. So, papalit, malapit na ako sa bahay. At syempre, mamaya, tawag dito, bakit ako magsi-season finale? Mamaya, ikukwento ko yan.
1: Hindi, but for now, guys. Confirm.
4: Ano?
1: Magbabayo daw si Meps, kaya
4: season finale. No! No! Kaya Gio, Blue, at sa mga nandito, kayo muna. Malapit ako na bahay. See right back.
1: Ayan. Maraming salamat, Magazine Meps Tita.
5: Alright.
1: Blue Wave. Sa susunod na Blue
3: Talk.
1: Sa susunod na Blue Talk, Blue Wave. Dapat ikaw, Blue Wave. Dapat meron kang sports segment, ha? Dapat may makita kong segment bumper na sports. Wala pa tayong sports program sa Blue Zone. Wala pa tayong sports program sa ano.
4: Ayaw!
5: Sports segment. Pero dapat yung music, sports patrol journal.
1: Blue Wave Special Sports. Ding, ding, ding, ding. Ay, iba pa nila. Blue Wave Special. Ay, Blue Wave Sports Patrol. Ding, ding, ding, ding. Iba pala yun.
3: Blue Wave Sports Rip.
5: Reporting on.
1: Ito lang sa ating Blue Wave sa Blue Wave. Alam niyo guys si Mips, at, si Tita Mips.
5: Oo.
1: Nagbabayo yun siya kaya hindi niya maamin-amin live. Alam, totoo
5: naman talaga. Maya pala nagka-problema.
1: Hindi ako makapagsalita. Aray mo, AJ, Manila NCR. Ganun ba kaingay sa... ganun ba ka, ano? Kaingay sa NCR, boss? At saka, ito, ikaw din, AJ, kailan ang Manila, Cavite NCR, Laguna NCR, kailan ba yung mga ganyan? Kailan ba ang Davao SDR?
3: Yes,
5: Davao SDR, hell yeah!
1: AJ Cavite NCR. Bakit kasi si Mips kasi, pag-pronounce niya ng ano, ng... SDR, imbes na SDR talaga, ginawa niya NCR talaga, grabe talaga siya eh. National Capital
3: Region. Dala ng pagmamadali yata eh, kaya gano'n.
1: Ewan ko kayo yes.
5: De ano din, ang pasimuno talaga niya si RJ, pinakita pa talaga yung feed ng sign off. Yung tuloy, nag-live announcing si Mips.
1: Paano ba naman kasi, ito naman si RJ kasi eh. Number 1 RJ, miss ka na namin
5: RJ, sana bumalik ka na, mamachuchu.
1: Tita Mips Magazine pero wala si Mips, yun niya eh, ewan ko bakit.
5: Ano na yan, Tita Mips Magazine, Tita wala.
1: Tita Monoblock Magazine.
4: Ayaw!
1: Correct. Tita Monoblock Magazine. Gati. Ba't naging G and Blue Show?
3: Ba't G?
1: Blue
3: Wave! Blue Wave!
1: Asan ka na, Blue Wave?
3: Siguro
1: na tulog. Anong Blue? Oy! Ayo! Ayo! Ayo, what do you mean?
5: Stocks! Stocks! Pahira ka, stocks!
1: Grabe ka na, isa kang malupit na bata eh.
4: Ayaw!
5: Aday, wala pa si Mono Mips. Oh Lord. Sign up na, Charlang.
1: Diba may pagkagin pero wala si Mep? Ano ba yan?
7: Yun na lang.
1: Dahil dyan, nasa na yung OBB ng Tita Mes Magazine Derby? Pakiplay nga, gina natin.
7: I-play mo on loop habang wala pa si Meps.
8: Narito na ang program.
1: Di ba meron ang title card ng Derby? Di ba nandyan ba yun sa'yo? Yung title card ng Tita Mes Magazine? Yung bago? Yung ginawa ni Yo ata yun. Diba ba? Si Yo ba yung gumawa nun? Idol namin yun si Yo. Kahit na umalis kami sa management ng idol natin.
8: Halika na, mag-comment na. Inangungunahan ni Tita Meps, baykot siya na nasa mga barkada.
1: Diba? Lupit eh.
8: Minsan kung swerte, mayroong surprise guest na manghaharana.
1: Ayak
8: sa mga natin sila. Ano man ang inyong ginagawa, patulog ka na,

0: pa rin.
1: MSC Cola sa Tita Mets Magazine.
2: Tita Mets Magazine. Palatuntunan kumpleto.
0: Wala pa rin. Simbolong Mets sa Tita Mets Magazine sa TZSS.
2: Ayan! Tita Mets Magazine.
1: Ang Tita Mets Magazine.
0: Sa inyo ng
1: Yura. We love you, Tigon.
2: May awitan.
1: Yes,
0: we love you.
2: Sa Tita Mets Magazine. Tita Mets Magazine.
0: Ayan!
1: Ang Tita Mets Magazine ay hatid sa inyo ng Yura Mets.
2: Hinding-hindi, boring ang masasayang
0: iyong oras. Tita Mets Magazine sa TZSS.
2: Tita Mets Magazine.
1: Tita Mets Magazine.

0: Okay, tama na yung title card.
1: Ninja Mebs Fantasy sa DZSF. Ayun.
0: At nagbabalik na ang si Mono Mebs. Oh my God, nakauwi na yan sa bahay eh. Ang galing!
2: Mono Mebs, Mebs, Bangtay Mebs, love you Mebs, ay kay Pesci.
1: Ba't lahat na lang ang transition bumper ginamit na eh?
0: Oh my God. Na para bang sugar spike in everything life.
2: Init? Dapat sa laptop ako. Eh pagdating ko, wala mo na ba kamisik? Wala mo na ba kamisik? Ito nga. Pagdating ko, gusto sana sa laptop ako. Ay, kaso, pinagalitan na ako ng kapatid ko. Ayaw niya. Kaya dito na lang sa puso ko.
1: Ay, alam mo, Mebs. Alam mo, Mebs. Ang Tita Mebs Magazine ay hatid sa iyo na MSA Cola.
0: Tita
2: Mebs
0: Magazine sa
1: DZSM.
2: Okay, ito na.
1: DZSM. Super so, natin ay balin.
2: Uy. Porkit kapuso ko ay.
0: Hey! Kapuso insider!
1: Umamin! Umamin!
0: Kapuso insider! Ay, naku po, umamin na nga!
1: Nilagyan ang MSA Cola sa muno.
2: Okay, ikikento na yung buong nangyari. So, sa, una sa lahat, maraming salamat kay Sen sa booking, na hiwalang booking. Nakakala ko, isa lang ang pwede mag-book. Pero, ang nangyari kasi dapat mag-book ako ng individual. Kaso, ano nangyari sa website kami, hindi ako makapag-book kahapon. Ayun ko ba kung nangyari sa vibe ko, yun, na sabi si Sen na group booking daw. So, yun. Sumino
1: na ako kaya.
2: Oo, sumama kayo. Tapos kanina, sumabay sila AJ, si TCP, na sumama sa vibe.
1: So, sumama si AJ at saka si...
2: TCP, AKA... Yun.
1: Sila lang ba?
2: Oo, oh, kami ng apat. So, ayun nga.
1: Ayun guys, wala si Do guys. Oo.
2: Wala si Yung, nasa probinsya na. Shout out kayo.
1: Nasa probinsya na nga siya eh.
2: Shout out kayo. Kami,
1: pero malayo din.
2: Taga GS ka pa naman eh. Ay.
1: Ah, ganun talaga yan. Basta mga sub-sergeant talaga, mga taga sub-sergeant talaga, ganun talaga yun.
2: So, too long story short, ito nga. Sa vibe, andun sina Kyla, Megastar Sharon, tsaka ba si mga Gen Bs at Star Wars na Ayukrun. Ay, hindi, ano, tsaka din mga hashtag kasi andun na birthday po ni birthday celebration kasi ni Ryan nung web na yun. Nung Westers, diba, happy birthday kay Ryle. Kasi, mamaya, tukoy kay Ryle, mamaya magkukwento ako. So, ito yung mga tawag dito. Dali, pwede ba akong mag-share screen? Dali, tatry ko.
1: Ito na si Mebs, ito na si Mebs. Mebs, inamin mo naman.
2: Aminin ko, sa Mono Black, safe ulit. Safe sa Mono Black.
3: Alright, nakakasalita na ako.
1: Ay, naku, Mebs. Sobra ka pa sa grabe, Mebs.
2: Yes, safe sa Mono Black.
3: Matibay
2: yung
3: Mono Black, matibay.
2: Oo.
1: Sobrang tibay.
2: Yung brand, nakita ko na yung brand ng tawag dito, ng Mono Black. Parang uni, ano yan? Pang Euromix eh. Pero hindi
3: Euromix. Euromix. Euromix.
0: Ay!
2: Nakikita ba? Uy, iba niya. Dali. Ayan. So, ito. Ba't naka-stretch?
1: Ha?
2: Stretch. Nakat-stitch talaga.
1: Asan?
2: Ang laki na.
0: Yung stream, nakat-stitch.
1: Ayaw! Oo nga, pamalakasan yung si Herkin mo, Mel. Ayaw! Hindi na HP.
2: Gali, gali. Ayusin to. Ayusin ko. Ayusin ko sila eh. Dali, ayusin ko. Dali. Eight na.
1: Iwan ko sa'yo, Mems.
2: Asensya na, dapat sa laptop ako eh, kaso ayun ang mama ko, napagalitan ako. Ay, ay, muntik na ko naman pundit ng ano, test podcast channel.
0: Ayaw!
2: Kaya ba? Ayun kami.
1: Oy, dead air tayo, Mips. Mayos ka, Mips. Mips.
3: Oy, Mips, pag salita ka, mamumultahan tayo ng Mikom.
1: Oy, dead air na, sabi niyang ano. Mumbog na ka, Kuya Pao. Nakatulog din eh. Hoy, Mips. Sige na, Mips. Dito ka na, Mips. Nagmamakaawa na. Ayun, hindi na stretch. Hindi na stretch, Mips.
3: Hindi na pipit. Hindi na pipit.
1: Hindi na po, ano, hindi na po, hindi na po A2Z, boss.
3: A2Z?
1: Hindi na po siya TV5 Gen Sun 2023 to 2025. Kwento ko sa inyo, yung TV5 namin na analog, noon, naka-stretch. At hindi na siya basta stretch. Yung alam mo ba na exit talaga yung ano, like mismo yung broadcast mismo overstretch na literal na naputol yung outer corners dun. Sa digital okay lang naman yun, pero sa analog sira din. Oy, Peps.
2: Dali.
1: Nagka-problema si Mips. Oh na! Oh na!
2: Hello.
1: Hi, Mips. Welcome Hello. Back, Mips, sa Tita MSA Magazine.
2: Hello, nainig na ako.
1: Oh,
3: Mips!
2: Naglalo ko talaga ng punk.
1: Mips!
0: Ayaw ako!
2: Hello. Hello. Hello.
3: Oo, predinig ka na, predinig ka na.
2: Ayun na, ito na, ito na, ito na, oo.
0: Ayaw!
2: ito na, ayun na, oo. Ayaw yung manoblock,
3: Bagsak!
2: Ganito na lang, ito na lang, summarize ko na lang yung nangyari, kwento ko na lang. So, pagka after ng show, basta join, nandun sa
1: anong show, anong pangalan ng show?
2: J-Force Facility.
0: Okay.
3: Ano, Mex? TikTok lang? TikTok lang, Mex?
1: TikTok lang, kabut! US by
0: email. US by
1: email. AOS, di ba? Hindi, alam ko yung pangalan ng show. AOS, AIL Sundays.
3: AMS, All Nep Sundays.
2: Ay, okay. Hoy! Yan! Uy! Ano yan? Piniplay!
1: Uy!
3: Terebi!
1: Ano yan?
3: Terebi! May nakikita ako!
2: Terebi!
1: Malaki ang mata namin! Huwag mukong lukuhin, Terebi! Umayos ng
2: Terebi! Terebi! Dahil sinabi ni Gio! Dahil sinabi J, yung mga nandito nakikita dito na sa stage at sinabi ni Mavs, imememo na kita, maraming salamat.
1: Asa imemo mo ako?
2: Hindi, si tawag dito, si Terebi, si Terebi.
1: Hindi, hindi yung pamemo. Maray mo. Hahaha.
2: Kasi ay, ako
1: wala na Mips.
2: Ay, yung community na yan.
1: May record ka na. Yan yung record mo, boss.
2: O sige, tunayin natin. Eh, na. So, habang tawag dito, ang mga nandun sa show, si Daba, yung pinakita nyo kanina si Ana, yan ang paborito ni TVB. Yun yun. Walang pinagbago. Walang pinagbago.
1: AJ, ay, sino yung paborito ni Mips?
3: Si ano, si... Ay, absent absent oh? Yung favorite oh? Ni Mips eh.
2: Sino? Sino?
3: Si ano, si...
1: Alden Richards daw.
2: Ay,
3: Si Dylan.
2: Ano daw? Ano, baka nagkasakit kaya nag-last minute na wala si Dylan sa performance dapat siya.
3: Ba't wala si Queen?
1: Ba't ka worried? Ay. So, bakit ka concerned, Neps? Yan yung tanong ko. Ba't ka concerned?
2: Ay, wala akong concerns sa kanya. Ano ba yan? Hindi, wala. Ano ba? Wala! Ano ba?
1: Tama nga si Tita Chubs, makikita talaga, boss.
2: Kato nga, ulitin natin. So, ano nangyayari sa Bad is, syempre, ado yung opening, ado si Ana, ado si tawag dito, paborito ni TCP, si Serena, andun din yung tawag dito, si... Joao, si Carmela, napaborito din Chukyu.
3: At kaso, pero wala next. Si Queen Nine.
2: Ayun, nalungkot si AJ.
1: Nalungkot si AJ. Aray mo, AJ.
3: Agoy.
2: Ay,
1: nalungkot ka pala sa kanya. Ay, wala siya, no? Ay, nako, okay. Talaga AJ. Buti wala akong mga ganun. Buti walang ganyan dito sa ano.
2: Oy, ano yan? Oy! Oy, ano yan? Mamaya na yan! Sis!
1: Oh my God! Hindi yun.
2: Yun nga, speaking of trial, yun nga, sa second cup, sa second cup, Star Wars. Sa third na segment na, nababawin ako din. Ay, hindi. Sa third cup, the views and opinions expressed to the host does not reflect the network. Hindi, it's a Star Wars.
1: Aminin mo na lang kasi, Mebs, hindi ka talaga totoong kapatid.
2: No!
4: Tama.
2: Ay, kapuso ka eh, kapuso. Kapuso. Yun nga. Okay, tuloy natin to. Sa third gap, yun nga, birthday celebration ni Ryle. This is a happy birthday kay Ryle Santiago last Thursday. Nag-perform yung magulang ni... Ay, nanay ni tawag dito. Ryle, pati mga kapatid niya. At syempre, ang hashtags. Silang tatlo, sina Jimboy, sina... Yung isa din sa Vibe Jack, sino yun? Si... Lumpa ka na? Sino yun, AJ? Yung nandun? Nakalimutan?
1: Wala. Di ka kapatid eh.
2: Ay, nako po. Fake kapatid. Oo, oh, yung mga hashtags.
1: Dala mo naman kasi Channel 5.
2: And sa third
1: gap,
2: gusto ko, ang ayaw ko lang kapuso. Marami sa...
3: No network intended.
2: Okay, tunin natin. Sa third gap, ayun nga, ay next atin ang performance ni Ryle, yun naman yung kay Kyla, which is, huwag mo
3: okay, alam ba, okay, si Mips, pre, umiiyak habang kumakanta si Kyla, pre.
2: No!
3: Pagpakpul yung mga kanta ni Kyla kay Mips, pre. Naalala niya si Tegaby.
2: No!
4: Wag, pre. Imbis na magtulo ako ng luwa sa kinakanta ni Mips, baka ang tulo ng luwa ko mag-ulan talaga.
2: Ay, nako!
1: Lala.
2: At sa last gap, okay, padiretso na tayo. Sa last gap, ikukwento ko sa aking pagbabalits. Magdumungin siya dyan.
3: Talaga nag-commercial ka pa talaga.
1: Hindi yung audience mo.
2: Ayers, huwag mong limutin by Kyla. Sa aking pagbabalits.
4: At dahil dyan, sa ang Tita Mebs Magazine ay hatid sa inyo ng Eura Mebs.
2: Ay! Ay, I'm going to say Kyla.
3: Mabos ng kula. Yura Meps approved.
1: Tika Meps Magazine sa Tika.

0: Nakikita Mets Magazine sa DZSM.
1: Kita Mets Magazine Super Radio. Ayan!
2: Super
0: Radio. Ooh, Super Radio pa talaga. Sa lahat ng branding na pinili mo, gabi pa talaga eh. Grabe ka na mga.
3: Okay.
0: Kung Mebs, ano na Mebs?
3: Pasensya na.
1: Nag-loading si Mebs.
3: Ay!
1: Binigarinig pa.
0: Na-loading si Mebs, guys. Magpasensya niya si Mebs, guys. Na-loading niya siya. Nakalimutan niya mag-data, boss. Ay, nakalimutan niya mag-refresh.
1: Dere. Eroya.
0: Ano, Mebs?
2: Mebs, where are you? Yuhu!
1: Mebs!
3: Mebs!
1: Mebs!
0: Mebs! Mebs! Mebs!
1: Mebs! Mebs! Mebs!
2: Mebs! Mebs! Mebs! Mebs!
1: Mebs!
2: Mebs! Mebs! Mebs! Mebs!
1: Mebs! Mebs! Mebs! Mebs! Mebs! Mebs! Mebs!
3: Mebs! Mebs! Mebs! Mebs! Mebs! Mebs! Mebs! Mebs! Hello? Okay.
1: Yes.
3: Data ko lang pala to. Okay.
1: Aray
3: so, magtataka bakit wala pa akong tawag dito. Bakit TGYNF pa wala pa akong assets. Pasensya na.
0: Di ko ay, lalo ang Angel DeBrice ni Sen. Kunin ko na lang yun.
3: Okay. Ito yun natin to. Yun nga. After yun kay Kyla, ito nga yung last gap. Which is... yung kay Shawn Cuneta. Pero bago mo na yun, unang pumunta sila. Ana, si Selena, si Carmel. Ay, hindi pala. Ana, Carmela, tsaka yung dalawa pa taga Starbucks. Ata, yun yun. Then, yung last is si Shawn. Yes. First thing ko siya nakita, promise. First thing ko siya nakita sa vibe. Kaya pumunta talaga ako doon. Ay, kaya talaga ako pumunta doon. Dahil gusto ko lang makita si Shawn Cuneta. Ang saya. Doon ako natuwa. Pero, nabitin ako sa performance niya. Ay, kulang eh. Ako nawawala yung balutin mo ako maniwag.
2: Ay, sabi, isa din sa may naantay ko. Isa din sa may naantay ko rin mo.
3: Kulang. Nabitin ako. So, yun. Pero, eto na. Tapos, ayun na. Next Saturday, sasabihin ko lang sa'yo, atin natin lang to ha, sa mga taga-smile, tape daw ang vibe, yun lang masasabi ko. So, sakto. Tayo, buti nakaabot tayo. Hindi ko muna sasabihin kung bakit, basta tape daw. Yun nga, after ng show ng vibe, eto nga. Nag-try kami makipag-meet and greet kina Shawn Cuneta. Grabe, sa dami ng pasa Shawn Cuneta, hindi kami nakapag-meet and greet. Sa sobrang dami, tawag
0: kasi
3: dito
0: eh. Kasi hindi kami sa'yo eh.

0: lang kaya hindi ka, hindi ka,
1: no!
0: Hindi kaya
1: ano.
2: Kung, may kita showmate kami.
1: No!
0: Ikaw ba yung nagsira ng monoblock sa bike?
1: Hindi, hindi. So, last, okay. Dahil hindi kami nakapagbitin ni Kichawan, etong ginawa. Last, pero bago mo na yan, may sasara ko si Tebby. Last, kung naalala mo to, wag, ipakita mo to. Kung naalala mo to, nasa, yung is this you, B, eto nga, exit mo na yan. Isasend ko si Tebby. Eto nga, ikukwento ko. Sa wakas, nakipag-meet and greet kami in a while. Yes. Ay,
2: napakalupit pag dumpaldo kami.
1: Pag dumpaldo kami, promise.
3: Ay, ako!
2: Ang saya ka
1: sa akin. Yun nga, eto, isa sa ining, yung tawag dito, yung shout out sa Philippine nag-shout out kami pa sa shout out Philippine Television out of context. Pilos naman nato sa sa mismong FB. Eto nga, i-play mo nga kung ano yung nasa shout out na yan. Sana ay kakayanin lang.
3: Context 2.0. Mahal na mahal ko kayo. Thank you for being here. Syempre, sikreto na lang natin kung sino kayo. Pero sinasabi ni Nikki na mahal na mahal ka din kayo. What's up, Philippine Television out of context 2.0. Mahal na mahal ko kayo. Thank you for being here. Syempre, sikreto na lang natin kung sino kayo. Pero sinasabi ni Nikki na mahal na mahal ka din kayo.
0: Tangin ang yan.
2: Thank you, Kuya Gary. Thank you. Happy birthday, Ryle.
1: Oh, happy birthday kay Ryle. Buti kay Ryle, okay. Pero kay Sharon, sayang, tinabot. At isa pa, sayang, hindi kami nakapag-greet. Sayang, di kami nakapag-meet kay Ana ma'am. Si Papa shoutout ko sana kay Terry.
0: Sayang. Okay na lang next time, Mibs. Okay ko next time.
1: Next time. Patulong nila AJ. Wow. Thanks to AJ sa video na yan. Ngayon.
0: Basta Manila NCR talaga eh.
1: AJ, Manila NCR?
0: Tayo. Yun na naman tayo.
1: Yun nga. Basta this episode, yung vibe na yan, yun, isa sa mas pinakapaldo sa amin. Yun yung unang paldo namin. Yun yung pinaka-highest paldo namin aside sa mayonnaise, yung May 16 grand meet-up with OOC, at yo. Yes. Yun na masasabi ko. Basta, like, ooh, saya. Yun na masasabi ko,
2: Paldo
1: lang talaga, paldo. Yun na magsasabi ko.
2: Saka yung intention ko kay Ryle, pre. Napakabait, napaka-approachable, pre. And nakisabay pa sa trip natin, nakitalon sa atin, pre.
1: Nakitalon kami, party-party kami.
2: Party-party. Ay, ang happy birthday.
1: Yung pinakita kanina sa My Day yon, ano yan? Pakita mo nga ulit. Ay, wag na. Andun kasi pagpupunta talaga sa ano yun. Basta yun. Basta yung nakita nyo kanina, yan yung My Day ni Sen. Nakipag-selfie pa. Guys, paldo. Yan!
3: Yeah!
1: Paldo, paldo.
2: Yan.
1: For this, yun na. Pagkating gabo! Yan po ang ating Sigabo Galak!
0: Oh my God!
4: Anak! Na para bang ginagawa mo na pang summon eh.
0: Good Lord, Sigabo! Eto na naman tayo!
4: Oh my God! Pati pa naman sa Tita Merch magazine ilalabas mo yan.
0: Isa pa mga
4: oh my God.
1: Hindi na.
0: Karando! Garanti
1: home. This portion spot by Gabi Gabo every Monday 8 PM sa DCSF. Yes.
5: Yeah.
1: Okay. So sa 11:47 sa aking pagbabalik, bakit ako magsi-season finale? Alam niya ba ka bakit? Ikukwento ko sa aking pagbabalik. So ito muna ang song.
0: Talagang kapuso ko din talaga si Vips, guys.
1: Here is Mr. DJ by Sean Cuneta ng Ikinay sa Vibe. Pati ano ba yan?
0: Halatang kapuso coded si Mips.
5: Alam mo?
0: Alam mo ba na magbabalik?
5: Hindi, ito to. Kalamaw mo, Tita Mips.
0: Kalamaw mo, Tita Mips.
5: Tandaan niyo ang may NSA kaya gusto ko pagmagali na natin itong tapusin natin siya ng exact ng alas 12.
1: Oh, ito muna.
5: Ay,

0: Tita Meps Magazine. May monoblock pa sa DZSF.
1: Three times ang tawanan. Three times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabong dito lang sa inyong nag-iisang
0: May Pulugan!
1: Ngayong October 2 na alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric Uno.
2: Aarangkada na! Ang saya! Ang sorpresa! Ang biyahe!

0: Magazine. Super Radio.
1: Joke. Okay. Dahil 7 minutes lang tayo. Wala nang paligil-ligil pala. Susunod na may sasabihin na ako season 2.
2: May reklamo ko na yung Derby, sabi ni John Tacantalup po. Yung Twitch daw, nag-loading daw.
1: Ay, oo. Paki, ano na lang.
2: Kanina pa daw buong show ng Tita Mes Magazine, hindi inihiri sa Twitch arrival.
3: Ang ganyan ba si MSA?
2: Kung hindi,
3: extended season finale to dito sa Twitch.
1: Pakitag mo na si MSA. Pakitag mo na si MSA.
2: Hoy, MSA! MSA!
1: Nakikin...
2: Paa! Feet!
1: Sige, habang nag-sunday tayo. Okay, bakit tayo mag... So, yung plano ko, season finale, dapat nung September pa. Yes, noong September 20, September 26, September 21, ay, September 90, September 21. Hindi kasi yung plano ko talaga, dapat, meaning last month, yung season finale ko. Pero ginawa ko siya dapat, ginawa ko ng December. Pero nagdahil, wala ko sa graphics. Malilita ako. Okay, ulitin ko. Original date, original plan ko talaga, season 1 finale, which is September 26 or September 19. Eh, dahil sa another changes, ganito, ang ginawa ko na lang tawag dito, dapat hanggang December, dahil naka-simulcast na yung Smile Radio at Cool at the Cool FM, yung tawag dito show ko. Pero another changes ulit, dahil ito nga, sasabihin ko na ba, Gio, okay lang ba? Yung mga pagbabago.
2: Alam mo naman, bakit DZSF naman tayo dito?
1: Okay, sige. Lala tayo paligiligig pa. So, sa ngayon, nasa transition period na tayo ng DZSF into Cool FM. Yes. Babalik na tayo sa dating tahanan. Dapat Smile Radio to pernas.
2: Kami na ang inyong tahanan, di ba?
1: Yes.
2: Kami na
1: yes.
2: Ang naging Cool FM. Okay? So, technically naman, in a sense, technically, this is second iteration ng Cool FM.
1: So, yun nga. So, dahil dyan, this show was last that season finale na at babalik ako sa unang linggo ng pagbabalik ng Cool FM. Bakit? Bukod sa graphics.
2: Kailangan na din dismiss ng segment. Ano ba yan? Kailangan mo ng segment.
1: Segment. Speaking segment, you miss a segment.
2: Kaya dapat na... Dapat pagbalik namin collaboration ang Tita Mes Magazine collaboration with Kapatid Insider daw.
3: Tama tama. Ah, dapat may monoblock okay. Segment.
2: O oh, dapat si AJ may segment tama, din. Manila NCR.
1: Ay nako. Sige.
2: Ipagkasya mo yan sa 1 hour maps.
1: Hindi, yung maps up segment dapat inform ko na Mes up 7. Sa second season na natin ito, hindi ko pa binubuksan, pero asap muli kong nakita, apat lang ang nag-question. So, mamaya, i-up ko ulit yung form ko pa may magdagdag na questions sa akin, mess as questions sa akin. So, sa atin, sa season 2, magpapakilala ulit ako sa bagong era ng Cool FM. Oh, yeah. So,
2: ang quote lang guys, bakit magsisisimit si Mitch? Mag-date pa siya nung... Si Mitch kasi mag-date yan sa 2 weeks na. Diba, AJ? Sino kaya i-date yan?
3: Sino ba? Better be the date na ni Mitch.
1: Hindi, alam ko sino. Alam ko sino.
3: Sino?
1: Yung nag-love sa akin. Hindi si Terebi ha, kundi si Presley.
2: Okay.
1: Papatapos ito. So, yun nga. Sa ating season 1, May 16, hanggang ngayon, Maraming salamat sa mga nakatutok sa buong unang season ko. Marami akong na-experience bilang bagong DJ ng Cool FM, pero marami pang aabangan sa second season. So, abangan na lang yan. So, for now, next week, replay muna ng aking show. Next week, yung isa, in the second to the last episode ko, yung Smile Victor, the engineer, technical operations, is headed by Laro Tayo. Oh my God! It's fine. The help of my Chavez, easy mo nila yung
4: senior. Ayaw!
2: Lalo dyan, Debs, ikaw na ang magiging voice over ng sign off notices ng buong Cool FM.
3: Yes, let's go.
2: Wala nang mag-station notice, wala nang iba. Huwag mo na i-play therapy. Imo, ano niya, i-impromto na lang ni Mips.
3: At saka sa season 2 daw, 2 to 4 a.m. na Antita Mips Magazine.
4: Oh, yes!
2: Oh, my God. Ang inyong Antita Mips Magazine sa ating CSX.
1: Dahil dyan, papal doon ako sa sermon ng mama ko kinabukasan. Ay. Okay. Tapusin natin to. So yun nga, thank you so much sa mga nakasubaybay. Wala pang era ng Cool F. Wala era pa ng TGON. Hanggang sa maging pulag na ng Smile Radio. Thank you so much. Kahit isang araw lang naging DZFF for precision.
2: DZFF?
1: Sa bagong era.
2: Oo nga, muntikin ka na mag-DZMM dyan, ha?
1: Mayos ay, na. So, nga, it's now 12 midnight. MSA, pabibigyan mo ka din mga minuto pa.
2: MSA, huwag ka na maglaro ng VR chat. Huwag ka na puro babae. Ano ba yan?
1: So, habang wala pa si MSA, Sige, habang wala pa si MSA, extend natin to. Habang hindi pa dumamating ng 12:30.
2: Sige. Oy.
1: Mamaya na yan.
2: Pag-12:30 na, garanti na wala si MSA.
1: Ay, hindi. Ganito na lang. Pwede tayo may sasabihin ako.
2: Okay. Tapusin na natin to. Sige, Mer.
1: Bago tayo. Sige, itutuloy natin kwento. But for now, ito muna ang Tita Mer's Magazine. Segway na natin to na may sasabihin ako. Mamaya na yung tao dito waiting mo na yung diretso na into ng MSA show.
2: Hindi, wag niya. Kailangan din na may stinger pa, may stinger.
1: Go, diretso na.
2: Thank you. Title card therapy, title card. Yung title card ng ano, Tita Mebs, ano na sana?
1: Yan na.
2: Tita Mebs Magazine at Tita Monoblock Magazine
1: at Ay, News PSN. Sabi ko mamaya na yan. Mamaya na yan sa MC show. Mamaya na yan. Diretso mo na. Mamaya na yan.
2: Tita Monoblock Magazine sa DZSF Radio and TV.
1: Segway mo na ng sting.
2: Ako na yung Smile Studios na ding, ding, ding, ding. Tapos yung ding.
1: Ayun na yan.
2: Ayun na.
3: Oh, seamless.
2: Boom, sing. My

0: Mahal ng gabi, mga karandom. Ako naman po, si MC Big Thunder Tomato.
1: Hindi, ay, hindi ay, na kasi ay, karandom eh. Hindi karandom, kamonoblock. Okay. Dahil wala si MC, ako nang take over. Gawin na natin, tungin na natin yung kwento. Bago mo na yan, welcome sa my, sasabihin ako. Dahil wala si MC, ako muna magsasegue.
0: Ang pangalan niya po si Rep Sander Ali.
1: Yan. Ay,
2: bakit may tumagal? Bakit may tumagal?
1: Uy, namaya na yan. Sige. Sige, hagat kong 30 tayo kung kaya pa.
0: Kaya natin to, so, guys. Buha, okay. Busog na ako. Kanina pa ako si Ika. Alam mo yung kinain ko na yun?
1: Okay.
0: Alam mo, kaalam so, ulam ko na yun, ano, Mip? Pansit canton na may, ano, itlo may hotdog.
1: Peanut butter.
0: Hindi lang basta hotdog. Yung slice, ano na, na-slice na siya.
1: Ay, wow.
0: Yung slice na siya, tapos hinalo na lang sa pansit canton.
1: Oo, oh, kaya saya pala. Kami ni AJ, nag-KFC kami kasama si TCP eh.
0: Sino na libre?
1: Hindi, walang libre. Kami, ano, kami-kami lang.
0: Ay, alam ko nilibre yan kayo.
3: KFC kasi ayaw kami ilibre ni Meps eh.
0: Aray mo!
1: Aray mo! Okay, habang, okay, bago muna tayo. So, mga karandom at mga kalamaw at smileys, welcome po sa may sasabihin ako sa ngalan ni Mix Thunder Alex. Ako si Mips.
0: Hindi, si Mips Thunder Alex ka eh.
1: Mips Thunder Alex nila. Live tayo ngayon sa DCSF at sa Cool FM.
0: DCSF.
1: Kasi nasa
0: ito.
1: DCSF.
0: Yeah. Sige, tuloy.
3: Mamalipan na siya
1: okay.
3: Yung call sign.
1: Okay. Yung baka kasi. Okay. Ano na nagagawin natin? So, yun nga. Ikot-kot na lang sa show to. Tinig natin yung kwento ko yun sa season 1. So, yun nga. Kwento ko nung simulan. Itong show ko ng Tita Mebs Magazine, hindi ito may sasabihin ako, ha? Ito tuloy natin yung kwento dahil gusto natin alas 12 yung MC show, pero dahil kung tayo sa oras, sinagawin ko na si MC dahil wala pa si MC, kaya ako na magpakli-impose. So, eto nga. Yung show ko na yan, unpredictable. Yung Nita Merps Magazine dapat, hindi dapat ganyan title ko. Which is, dapat Merps Music Hangout. Or mess hangout. Kasi, oh, hangout at Mebs, ganun. O yung kwentuhan, yun yung tawag dito because ko, last year pa naman. Pero, plano ko pa yun. Kasi, last year, ako sumala sa Cool FM bilang isang listener. Napahanga ako sa Giretio, Pinasen, sa lahat mga cool shots dati. Maliban lang kay Stephen. Layo ko nun. Ay!
0: Ay!
1: Kaya si TCP, napanood ka na yan. Yun. Yung panahon ni Stephen, yung panahon ni Jamet, hindi ko pinapanood yung walang kwenta. Ay. Wala kayo nainig, ha? Wala kayo nainig. Okay. Panagod na sa'yo. So, yun nga. Eto may idea itong Tita Men's Magazine. Galing kayo. Dahil yung pang galing yung Tita Mebs Magazine galing sa Tita Mebs Magazine. Ewan ko ba kung bakit.
0: Kaya guys, ilipat natin si Mebs ng 2 to 4 a.m.
1: Ayaw!
3: Tama, 2 to 4 a.m.
1: Ano na naman mo? Ayaw ko magpuyat.
0: Kaya naman ni AJ magpuyat ng 2 to 4 a.m. Paano pa kaya si Mebs?
1: Ayaw!
3: Tama, support lang.
1: In niya. So,
0: mas talaga admin ng ano na, ng admin ng kapatid kami, kapuso insider talaga eh.
1: Okay. Kasi muna, hindi ba kung kayo nangyari? 2025 pa to. So, yun, mga
0: karandom, oh. Sabihin mo, mga karandom.
1: mga karamdong ha. Sa mga ulitin ko sa mga tataka mga karamdong, wala si MC, ako ulit si Mips to. Dahil si MC ay natulog. Ay.
0: Hey, bumalik naman tayo.
1: Ay, bumalik na yung internet.
0: Natulog siguro kasi pagod na tulog siya, nabubulog siya na walang internet.
2: Ay,
1: oo. Yan ka. Hindi. Gio, alam ba kung bakit din active si MSA, kakabayog niya all day, ay.
2: Ay, ah!
0: Sila, balik na ako saglit, Mips, ha?
1: Sige, sige. Okay.
3: Pumipitik, bumabay.
1: Pumipitik, bumabay. Yun yung mamaya, yun yung break nat, break song natin, yung pumipitik at bumabay. Wow. Okay. Yun nga. Nagsimula ang Tita Mes Magazine noong May 16 nung grand meet up namin sa Vibe, which is test broadcast pa. Ayun, tang testing pa lang yun kasi 30 minutes pa lang yun. And then nga, yung second episode, doon na nangyay nung nagkaroon ng June 2025 na. So, ayun, kami lang ni TCP ang nagsusow at pati Misawa, yun. So, tatlo na natin doon nung wala pang smile. This is TDS, ako, tapos Misawa. Tsaka mga Six Space, Band, etc. etc.
0: Alam niyo, so, nagsimula ang Tita Mers Magazine dahil umalis ako ng tour.
1: No, hindi pa yun. May 16. Basta yun.
0: Alam nyo, naging regular show yung Tita Mers Magazine nung nag-alis ako. Yan.
1: Tama. Yun nga, yun din talaga plano ko. Pero yun nga, habang tawag dito, ito po kwento ko na, kung nangyari nung habang nagkaroon ng pagsubok ang full effort to. Nung June, since sabi niyo, may nag-tawag dito, nangangalit magsa. So, ito ang plano ko. Umasok na ako bilang cool head pa iba tao dito muli active ng Cool FM. Ba, muli pabuhay ko yung Cool FM, DCX, etc. Haba, kaming tatlo na lang. Pero kalaunan, bumalik ko din si Gio at nag-simulcast ulit ang May Tulugan sa Cool. And unti-unti na bumabalik yung iba, I mean, unting-unting mga lumarating yung mga shows ng Smile sa Cool bago mag-lunch. At ayun, noong July, ayun na, nag-merge ng Smile at Cool. At ayun na nga, shows ng Cool FM, Smile ay nagsama-sama na. I mean, simulcast, yung mga shows ng iba, ayun. Pero sa ngayon, medyo may mga pagsubok pa nang darating dahil na may mga
0: alam nyo dahil kay Tita Mips, alam nyo si Tita Mips, si Tita Mips, alam nyo matagal na yan siya Tita Mips guys, alam nyo guys, madami na yan okay. Siya nakakrush na yun sa community natin guys, crush na si you, crush na si DCP, crush na
1: no
2: ay ah
3: tama
0: totoo naman yun, diba AJ, totoo naman yun, diba
1: okay, ito na, may sasabihin ako may sasabihin ako mga ka-random, ito na nga
2: Si Hugo. Garando.
1: Magugulan si Hugo nito.
0: Tita Mips, ganun talaga basta Tita Mips talaga.
1: Yun nga. And then, nakarulo ko na sabihin. Yun nga. Oo, aminin ko. Cash kasi TCP. Pero, kaibigan pa yung tungin ko sa kanya. Yun ang masasabi ko.
0: Yun lang.
1: Ayokong mag-first move sa kanya. Pero, nag-confess naman ako sa kanya.
0: At least, ang importante, Mips, basta importante, Mips. Ikaw, Mips, at least, inamin mo, yung iba dito hindi makapag-amin, lalo na si J4, si Asti,
1: si Terebi, na labi sa akin, si kaya hindi ko na gusto,
0: si TCP, si Yo, lahat naman. At sa kapag-amin ka, yan yung importante, Mips.
1: So, yun. Okay, back to the tier topic. So, yun nga. Ano ba yung sasabihin ko? Okay. May ko yung kwento. At yun nga, ito na sabihin ko na nga yun dito sa... May sasabihin ako. Nag...
0: Na-crush mo si, ano...
1: Hindi! No! Hindi ko kasi yun. So, yun na nga.
0: Wala akong sinabi nun. Ay!
1: Ano na yun?
3: Came from Mep's mouth, ah. Came from Mep's mouth.
2: Ay!

0: Peter na, don't know.
1: Huli pe, huli. Gio, huli to pe.
0: Ayun nga.
2: Nahuli nga eh.
0: Ngayon na sinabi Staros, ini-imagine na kutis ko yung lalo sa simbang ko. Oh, hindi ah. Oh, hindi Staros. No. Ito ah, aminin ko din kayo. Nalaginip ako.
2: Oh, tapos?
0: Nalaginip ako, nakita ko siyo. May pekas. Nakita ko sa pecho, tapos may pekas. Yung nangangala ko, nasa panaginip ko. Pero sa totoo lang, totoo lang.
2: Wala.
0: Maniisang kutis siyo, yun lang sabi. Ayun ko, bakit yung panaginip ko, na-imagine ko nung hindi pa kami nakita ni Yo ng time na yun ah.
1: Pero pre, first na, things first, ba't mo naman napaginipan siyo?
2: Yeah, paano mo naginip? Paano mo napapanaginipan siyo? Kung hindi mo ba siya na-meet noon?
0: Diba? Oo, yun talaga. Diba? Hindi pa, as in.
1: Bakit ka ba?
0: Hindi ko yun alam, basta.
2: Baka na Mebs ha, ikaw na ikaw, isa ka sa pinaka.
0: Hindi, ayun ko ba? Ayun na yun, yun na naalala ko sa panaginip ko. Na may medyo may pay kasi yun. Tapos, ayun. Basta yun na yun, hindi na naalala ko. Session na yun kung nakikinig ka man ngayon. Okay. Sige, ituloy na natin to. Ito na talaga yung topic. Na,
2: sabi daw ni Stux to add, di in-expect ni Mebs na gwapo daw si AJ sa personal. Gago! Totoo naman, may tsura ka naman, Mebs. May tsura ka naman, AJ.
0: Oo nga.
1: Gagi.
2: I'm sure maging ano kayo ni...
0: Ay, no. So, yun. Okay. Back to the topic. Okay. So, ito na nga. Napag-usapan na...
2: Na-crush mo si Yo.
0: Hindi nga ni. Ano ba? Sige, tukwentin ko na. Ito na nga nangyari. Tugod dito sa iyo. Dito to sa Smile at Cool. Last week, ito nga. Bakit kami TCSF ngayon? Ito ang nangyari. Dahil currently on transitional period ang DCSF into Cool FM, which is babalik na po ang inyong tahanan, ang inyong himpila, ang inyong tahanan.
2: Ayun.
0: Ayun nga, inuna ko na nga ang inyong himpila.
2: Wait lang, may sinend sa akin ng message. Wait lang.
0: Ano? Ano yan?
2: Announcement for all Smile. Please be noted that the program Tita Mems Magazine will broadcast from 11 p.m. to 6 a.m. today. Maraming salamat.
0: Kung sino gumawa ng fake memo na yan? Kung sino gumawa ng fake memo na yan, imememo ko yan. Ay.
2: Ay!
0: Hanatin na sa screenshot, TVB. Hanatin na sa screenshot. Ay, nasa side chat. Ano to? Ito yung sa vibe kanina. Si Selena ba to? Or, sino ba to? Kaya, thank you sa pag-screenshot. Sino ba to? Kalimutan ko na. Sa vibe ba to? Ah, wait lang. Ayun, this one. Choice ba da? Sabi ni AJ, choice daw eh.
1: Hindi ko sure ha, kung sa atin choice ha.
0: Tama ba? Omsim. Choice hermoso. Oh, sige, screenshot pa. Oh, sige, buhay ba? Buhayin mo pa, ang daya mo.
2: Alam mo, di ba friends mo si Charissa, no, AJ?
1: Yes, sir. Friends ko sila.
2: Chat mo nga.
1: The chat ko. Sasabihin ko. Ate, sabihin.
2: Oh, Uy!
1: Ano yung
2: Jeremy! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Buti naka-off yung side shot dito. Memo ka na. Memo ka na. Iyakap ka na kay Chairman Pao. Gabi ka. Ay nako. Kasi. Okay.
2: Alam nyo ba? Na may ka-baby time pala si Mips.
0: Sino?
2: Ang ka-baby time mo pala. Walang iba.
0: Kundi sino? Si RJ ba? Ay.
2: Hindi. Ang ka-baby time mo pala. Si Terby.
0: Uy, hindi ah.
2: Nakita ko sa bahay ni Terby sa Meraki.
0: Ay, wow. Kaya di ako nag-Meraki Minecraft. Ang galing. Tapos yung nakalagay sa signboard.
2: Nakalagay ni Love You Maps sa pinakamataas. Priority ka ni Terby, boss.
0: Grabe ka, Terby. May kasi ka po. Huwag kang may ka nga, may Terby. Kung nakikinig ka man yan. Terby, sige na. Terby. Magsalita ka ngayon.
2: Oo pala.
0: Terby, sige.
2: Every Friday 10:30, lipat biya kami uwi sa sana sa Meraki kami magdalaim.
0: Go. Ikaw talaga, Terby. Sige na, hindi. Aminin ko. Seryoso to. Terby, bakit mo ko lang?
2: Gago! Huwag ka may na-delete na message. Ano yun, AJ?
3: Ay, ay! Bigla akong na-send dyan. Buti na-delete ko agad. Buti hindi na si ni ate.
2: Gago! Ano pinagsisend? Hello po, ate Charisse. Si Terby po nagsisend ng umsip. Takay na po talaga, AJ. Sa lahat mo naman ng mga mensahe mo, hindi lang naman, hindi pa, wala bang ano, wala bang appreciation letter, wala bang ano, ang ina, sabi mo, si Terby nagsisend ng umsim po, kinang ina mo talaga.
0: Yan kasi, Terby. Okay.
3: Buti na delete ki message, ay.
0: Balik tayo,
2: ay, kay
0: Terby. Balik tayo kay Terby. Terby, kung magsalita ka naman, on mic. Promise, mag on mic ka. May tatanong ako. Mag on mic ka. Magsalita ka ngayon. Ngayon na. Ay, Terby, mag on mic ka. Magsalita ka nga, Terby, kung kaya mo. Terby! Hoy! Hoy!
3: Ay!
0: Magsalita ka nga lang on mic! Kaya wala?
2: Tita Mips! Stuck!
3: Bye!
0: Uy! Naka-on!
3: Carla!
2: Estrada!
0: Face-to-face! Okay, Terby! One, ito ang question ko sa'yo. Bakit po ko nilalove you?
2: Naku po!
0: Honest question lang, bakit? Tanong ko lang.
2: Ito na, Terby. Sabihin na yan. Sige, magdeganda ko, Terby, para hindi ko marinig.
0: Sige, go. Okay, Terby, bakit? Kalag na love you sa akin. Sagot. Hello? Terby? Sige, may nakita. Ay. Uy! Kaya magsalita. Uy! Hey! Ayaw talaga magsalita, no? Bambuy, ayan. Ayan.
2: Okay na.
0: Ano? Ayaw magsalita? Ayaw. Ayaw magsalita.
2: Ibig sabihin niya, may tinatago yan.
4: Zhenyan. Ninyan nanlang na si. Oman longzong jinyan. Zhongguo renmin kang zhanzheng. Ji shijie fanfasi zhanzheng. Zhenyan. Sheli Taiwan Guangfu jinyan.
0: Ay, nako! Okay! Dahil dyan! AJ, pakichansig nga. Pakichansig nga, AJ. Ano sinabi niya?
5: hindi mo. Ano sinabi niya?
2: May halong Chinese ka, diba, EJ? Paro mo i-translate?
3: Di ko na ano, pre.
6: Ay,
5: dahil dyan, ito na masasabi ko. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Clap, clap, clap.
3: Ay, hindi pa okay lang pala. Nalalako na lang. Nag-translate ko na pala. Ang sabi ni Tere B daw. Ano to? Rough translation. Meps, mahal na mahal kita.
6: No!
2: Aray ko!
5: Ang crush ko talaga, ito aminin ko. Crush ko talaga si TCP. Ay! Okay, it's now 10:25 or 10:24. Sige, magko-commercial break muna tayo. Ito muna ang song na hindi na-play sa Tita Mel's Magazine. Play mo na. Ah, hindi na-play sa Vibe. Pambiyaya. Ito yung na-expect ko kayo. Hindi na-play. Here's Between Walang Ninding. Pakiready na po ang inyong sako. Ay, sako. Isang kilo plastic sa panghanda. Ay. Magbabalik muna ang maysa. Sabihin ako, wait, meds.

0: three times ang kasiyahan.
1: Correct!
0: Sa man ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Ngayong Oktobre 2 na as GC Media ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric Uno.
3: Aarangkada na! Ang saya! Ang sorpresa!

0: 5 po. Ay. Ganun to. Ay. Okay, legal. Tama na. Nagbabalik ang mga sasabihin na to na wala si MC kundi si Nels na natutunog. At yung kung nakikita kanina ay nag-live pala siya ng Sky and Hangout. Ano ba yun? Sky and Hangout ba yung pinakita mo? TVB? Alam ko, basta nag-live siya kanina. Ay, hindi pala Sky and Hangout. Virtual pala. VR game. So, yun, napanood yung kanina habang kumakanta tayo ng Between Walang Which is naglaro ng VR chat. So, kaya wala si MSA. At kagabi, wala rin si MSA dahil nawala ng net. Ouch! So, dahil nga tao dito, diba, kagabi ay nangyari ng submarine cable issue. Kasi na natin yung submarine ng submarine. Ay, joke. Okay.
1: Wala na ni Mel kasi ningat-kat yung cable.
0: No! So, ito, babalik tayo sa ating topic, which is tungkol sa DCSF. Okay, bakit kami naka-DCSF ngayon? We are transitioning period to Cool FM for the second iteration. Yes, kasi by October 19, sa pagbabalik ng Cool FM, yes, babalik na ang Cool FM, ang iyong himpinan, ang iyong tahanan. Yes, babalik tayo sa dating gawin. Yes. Pero, hindi na yung tawin ito more on fanbase. Hindi na siya more on fanbase. Online station na to. Yes, as we develop to more on tawag dito. Hindi na siya more on fanbase. Katulad na napapalad nyo na that and my best friend everywhere. Ay, BDOP2. Ako lang BDOP2. TV, my best friend Everett. Ayan. Tapos mga dati commercial dati sa Cool FM, yung mga Korean na commercial. Reason ko ba siya?
1: Ay, pero ano yun? Totong ad yun, real ad yun.
0: Oo, yun, totong ad. Pero hindi ko binayaan. Pero, wow. Basta yun. Pero yun nga, more on online na kami dahil Cool FM will be back na mas malakas

0: Pero ano na ito na smile branding. Kaya ayun. Pina-merge na ang Smile at Smile Radio, Smile Channel, Cool FM at Cool TV. So pinag-combine na kami into Cool FM ulit. Boom! Na dating, ay wala sa dating gawi, yan. From the fan name to the real online station, yes. Kasi may mga shows tayo na toto, naaabangan, dala na. Yung May Tulugan, 3rd anniversary kahapon ng magand solid kahapon. Nag-me-hockey. Tapos may respect and ito pinag-sabi. Tapos nag-celebrate pa lang Meraki, yun. Meraki, alam. Kasi sa May Tulugan, 3rd anniversary, pasabog, may pasabog. Yun nga, yung Meraki's Got Talent. Abangin yan sa mga susunod na araw. Then, ito pa, yung State of Affairs with Paolo Barcelona News Radio. Congrats pala kay Sir Pao sa premiere ng State of Affairs at nabitin na tawag dito na napalag natin mga hard-hitting conversations straight from the basta yun. Kalimutan ko na. Basta yun. Yung mga masisinang usapan, opinion, siyempre magpulang kuntuhan, andun lahat si Sir Pao. Every Friday yan, 9 to 10.30. Then, eto pa nga, inuunti-unti na yung pagpabalik ng mga balik, lamaw. Yes. Kaya, more on, ano, since nasa transition period tayo, may balik naman pa yung, ayan na, nagsisimula na yung mga shows ng Cool FM ay nalalagay na sa DCSF. So, may balik naman, may mga shows ng nagbabalik rin ng nasa pool. So, lalo na yung inaabangan ni Terry. Ay, speaking! Yung tawag dito yung vibe sa Cool FM at Cool TV, hindi na ipapalabas. Yes. Kasi, pull out ko na. Kasi hindi na tayo under TGON. Kaya, nalang ko si Terebi. Ay. Hindi. Yun nga. Hindi. Tinagal ko na talagang totally yung vibe. Pero, matutuloy pa rin sa TV5. At sa TVH. In the funding. Universe. Yeah. So, ayun. So, Terebi, kung ano ito nga sa background?
1: Ayaw!
0: Tapos na yan. Sabi ni Gabo, kahit wala na nung sa group. Okay, play. Eh, si Gabo. Ay, si Gabo talaga. Gabo, hindi pinay yung random na bumper. Yung pagbalik. Ay, nako. So, yun nga. Balik tayo. Yung sa Cool FM, yun nga. Yung Smile Online Now, still na dun pa rin, pero yung Lamaw Online Live, ay discontinued na since yung tawag dito nag-off air ang Cool FM. So beginning last night ang last September 24 yung last September 24 yung hindi na meron ng Cool FM na Lamaw Online Live dahil mag-design na si RJ. Kung nakikinig mo na RJ, undak sa food and divers mo at namimiss kita.
1: Oh, namimiss kita.
0: Namimiss kita sa kulitan. Yeah, nice. Uy. Ay, pati shoutout si Jenny Doric Tachibana. Oo. I miss you too.
1: Wow.
2: Yes,
0: yeah, namimiss ko yung midwest. Midwest sessions. Oh, namimiss ko yun. Nag-design din siya. So, yun. Si Nido, si IJ, we will miss you. At, kahit, welcome. Yun. Yun, miss ko yun. Dear Nido.
1: Ay!
2: May sweet night session.
1: Ay, ko.
0: Na-miss ko kayong lahat. Kahit wala na kayo, kaming bahala ang Cool FM at Smile Media Group na ipagpatuloy ang naiwan yung alaala ko.
1: Wow!

0: yun.
1: So, yun yung, kasi yun na pagbabago. So, for now, simula nung October 1, we are transitioning period PC. We're transitioning period school FM. So, ang mayayari, Smile Radio, Smile Channel, ay natapos na this September. Ay, di na tawag dito. Tapos na yung broadcast ng Smile Radio at Smile Channel change September 25. Pero, hindi ba rin mawawala ang Smile branding? Kasi, Cool FM, kahit andun tayo, kahit Cool FM na kami, still, under pa yung Smile. So, Smile's Cool FM. Wow.
2: Yeah, so, bali yung Smile is corporate.
1: Yes. Smile is corporate. Smile Video Group is a corporate branding. So, hindi pa yung mawawala yun. Pero, yun nga, and we are transitioning to online stations. Kasi may mga shows na darating. May mga advertisers yung nagdarating. So, mga advertisers, magmamahawa po kami. Wow. And may mga affiliate shows wala sa iba't ibang online streaming services sa ito. Aminin ko na yan. Pakimit muna ng TVB. Bakit music natin, please. Okay. Wala mo lang bakit music. Okay, ito na nga. Ito na nga, yung sinabi ko kagabi na lalapag na ang piloto. Ito nga. Dahil simula ngayong Lunes, ay simula ba bukas? Oh, di ba lang bukas? Kasi Lunes na pala ngayon. Ay, Linggo na pala. Simula na pala.
2: Bukas, mamaya.
1: Oo, mamaya na. Simula mamaya. Alas 7 ng gabi. Darating na. Ayan na. Oh. Ayan, mahilig niya na.
2: May maglalanding na.
3: What's AV?
2: What's AV?
1: This push was what you were. What's AV?
2: Oh, it's AV.
1: Okay, okay.
0: Aray ko.
1: Isipan na ako. Okay, simula ngayon mamaya, darating na si Captain Clark mula sa Extreme Online Radio. Dahil i-airin na bukas. Mamaya,
0: bukas ako ng bukas.
1: I-airin na mamaya. Si Captain Clark ng Extreme Online Radio ang Pilot of the Airways. Yes, let's go. Yeah, di pa to. Ilalagay ko sa Spotify. Tama.
0: Aray
1: na. Okay, yun na. Pilot of the Airwaves mula sa Extreme Online Radio is celebrating the second anniversary special ngayong araw. So mamaya na yan, alas 7 ng gabi, simulcast sa DZSF at sa Smile Network Twitch. Yes. At syempre, papapakikin din sa Extreme Online Radio hosted by Captain Clark. So, so mga gusto mag-request ng tawag dito, sa mga gusto mag-request ng inyong mga kanta, i-request niya kay Captain Clark. Nandito siya ngayon sa Smile Server, so itag nyo na kung ano yung request na kanta, ipi-play namin. I-announce ko din naman yan yung tingtawag dito, Pilot of the Airways. So yun, every Sunday, Pilot of the Airways, happy second anniversary pala 16 Broadway. Tawag dito show na yun, simula na yan mamaya, 7 p.m. And speaking of that, yung Sunday wet party, hindi pala yun, iba pala yan. Sunday primetime party ni DJ Sen is magiging 6 p.m. na. Yes. So, Sunday primetime party with DJ Sen is magiging 6 p.m. na after Kwentuhan Random with Gabs, with Kuya Gab. Yes. Every Sunday, 6 a.m. So, pero, sa ngayon, wala pa si Sen. So, kung mangyayari, Music Express muna 6 to 7. Then, 7 to 9, Pilot to the Airwaves. And 9 to 12, 9 to 11, The Classic Hits. Ay, di. Poppy Poppin Sundays. And 11 p.m. yung The Classic Hits. And ito pa. Buti, hindi ko makalimutan to. Simula na yung October 19 ng Cool FM will be 24/7. Yes. 24/7 na po Cool FM. Yes, we are back. With Music Class of 1 to 6. So, hindi na yung last...
2: Tapos ano, Tita Mer's Magazine ng 2 to 4 a.m.
1: No! No! No! So, yun nga, ang mangyayari, 1 to 6, Music Automation. Ang schedule niyan, abangan ang susunod na kabanata. Hindi ko muna sasabihin, pero yun lang muna. 24/7 muna ang... Yun lang sasabihin ko, part of the... I mean, 24/7 na ang Cool FM simula na yung October 19. More details soon. It's now 12:54 bago tayo magpaalam. Yun nga. Ulitin ko, next week, wala muna Tita Mex Magazine until next week dahil season 1 tapos na season 1 Tita babalan na ako so next week wala muna Tita Mex Magazine, more on Mipri mo na yung recent episode ay na yung second and last episode na next Saturday ipapalabas din yung last episode which is yung episode natin ngayon. Yun ang mapag-play natin for now. And magbalik ng October 24. October 24, live na live ulit tayo with new season Tita Meps Magazine. Yung Meps Ask Question, hindi ko muna tawag dito. I-replay. Hindi ko muna bubuksan. As in, sa ngayon, hindi ko pa binubuksan yung question. Apat pa lang ang nag-question. Basta, abangan na lang mangyayari kung... So, i-up ko na lang. So, abangan nyo na lang ang mga mangyayari. Okay. Ano ba ako makalimutan? So, oh nga pala, speaking. Wala mo na daw Fan Express, ay, wala mo na daw ACS Party Club and Fan Express na premier sana na yung October 9 dahil nagkasakit si Israel. So, kung nakikinig ka man Israel, get well soon. Sana gumaling ka na. Kasi nakikita ko siya sa post niya kanina. Ay, nasa hospital siya. So, Israel, get well soon. Fast recovery. Even ni kay Pre Apple na may lagnat tinsnaw siya ngayon. So, hindi siya nag-show ng salita naman sanas. So, get well soon din. And, ano pa ba? Ano ba ang kamutan? Next week, wala na naman na. No? We are transitioning yung Cool app. Basta, yanas ko yung mga pagbabago ng abangan. So, ito. Pasi sa balik na mau next week. Ito lang sasabihin ko. Una, ang nasa background ninyo sa show na Journey Blue Show. Yan, sa isa sa mga pasabok. Ibabalik na natin sa balik na mao. Then, ang gusto ko with DJ Sen. Abangan yan. And yung unang episode ni Blue, na Sabado in a Noche Rewind. And syempre, yung mga Joggers Rewind. Part na yun siya ng balik na mao. Si Terry na bahala kung ano yung ipapalabas din. And wala. Yun lang naman. Supportahan yung mga shows natin. Gabi Gabo every Monday. Every Tuesday, ACS Party Club. Wednesday, tawag dito, Pelo Gamer Podcast, kahit, uy, Asper's Cafe, sisimula na sa Wednesdays. Yes, patutuloy na. 7 PM na ang Asper's Cafe. Tapos sunod yan, Telo Gamer Podcast. Tapos ito ang Confessions, tapos Hangout Pintamon. Sa Thursday, ano, Red's Toolkit. Yes, supportan natin si Red. Kaka-PM na kung guest din sa kay Red, sa PM ng tawag dito, ng Red's Toolkit mula sa News Radio Skirt Appears. Then, yung Tambayang Kwado Thursday na! Yun! And Blue Talk. Siyempre, tapos Friday, State of Appears, May Tulugan, Anima Says. Uy! Shoutout pala kay Ice! Nandun sa guest siya kahapon sa Anima Says. Shout out, little happy birthday. Siya ay isang nakapasa siya sa Psycho Pintation, si MLM48, former MLM48 na si Ice. Congrats and belated happy birthday. Siyempre, yung pan-express sana, pero replace mo na nabalik na Mau is mga Jagger, so abangan yan. Then, siyempre, Senny Boy Go! Yung The Boto Mesa, gikan sa Smile, pa sa Smile at Kabayag. And pagsabi na naman, Kantuan Random, Cheaper's Facility, The Talking Rec Show, Sanita Naman Sanas, The Dreamy Show, and ako syempre, Tita Miss Magazine, and yung show na ito, May Sasabihin Ako. Wow! And syempre, Pile of the Air Raids. And syempre, ay, o nga pala, baka nakalimutan, bakit wala ang All Hits 24 Morning sa Cool and Smile? On hold mo na yung partnership between English All Hits 24 and tawag dito, Smile Media Group, dahil may in due to conflict, internal conflict. Hindi ko lang sasabihin ko bakit. So, sa ngayon, Smile Hit List muna ang papalit for now, habang hindi pa maayos yung...
2: Yeah, ito lang masabi ko lang dyan with that. Ongoing pa din yung negotiations. Yun lang.
1: Yun. So, sa ngayon, wala muna tawag dito. All Hits 24 Mornings. Wala muna... yung mga request natin yung CR, CR, release me. Tapos bumabayo pa.
2: Bumabayo.
1: Tapos ano pa? Yung pagbayo ni Park Chogan.
2: Ay, oo. Oh,
1: oh. Ay, nako. Okay. Alauna na ng umaga. Matulog na kayo. Good night. Ay. At dyan na po nagtatapos ang May Sasabihin Ako. Sa ngalan ni Ming Sadler Alex, at sa lahat na bumubuo ng Smile Media Group, next Friday ulit, magsama-sama tayo. Lagi sana gising si MSA ng time na yun. Wow! Ay, hindi pala. Saturday. Next Saturday na pala. Kasi Saturday is 12 midnight and Sunday 12 midnight din. Okay. Sa ngalan ni Ming Sadler Alex, ako, si Mips. At ito, ang random talk show kung saan tulog ang host. Kaya ako ang nag-stop. Ito ang May Sasabihin Ako Season 2. Good night!

0: favorite station, Lekpangina hanggang umaga.
1: Narito ang KZKX.
0: Tulog na baby, patulog na kayo. KZKX, mapapaapatog ang kasasarap.

0: midnight. Tune to your favorite station. Big Bang in the Hang Up Man.
1: Marito ang TZEX.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. TZEX, mapapaapatog ang kasasarap.

0: at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumayo rin.
0: Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
1: at sa inyo mga kapatid na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
0: Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan

0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen. Magsiyo po ang lahat.
2: Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at sa katinamnan ang nasabing dako, mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod dito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinig at dawag. Di ko babawasin ang sangat daong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel. At ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao, inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.
1: Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.
2: Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa ibayo, sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabutid, umabot sa ilog.
1: Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.
2: Bakit mo sinira, sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy iyaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang.
1: Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.
2: Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang pudong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iyong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas.
1: Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.
2: At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipedama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan.
1: Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.

0: Pagbasa mo sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Pilipos. Mga kapatid, huwag kayo mabarisa tungkol sa anumang bagay. Salipahingin ninyo sa Diyos ang lahat ninyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di maliit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.

0: Sumainyo ang Panginoon
1: at sumaiyo rin
0: ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong, saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at ito'y pinakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kaniyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at pinato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kaniyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo. Patayin natin ang mapasaatin ang kaniyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kaniya ng tapat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat.
0: Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Siguro sa ating mga karanasan, mayroong mga taong nanghihiram ng gamit, pero hindi nag sasauli. Parang simple lang. Nangutang, ayaw nang magbayad. Mga karanasang normal, karanasang nasa realidad ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sa paggamit ni Jesus ng talinhaga sa Ebanghelyo, maliwanag kung sino ang kaniyang pinatutungkulan. Maliwanag kung sino ang kaniyang kausap. Ang kausap niya ay mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Bakit ito ang kaniyang audience? Sapagkat ang mga saserdote at matatanda ng bayan ay napakaraming tanong kay Jesus. Yung presensya ni Kristo'y nagiging hindi maganda sa kanila. They were being threatened by the mere presence of Christ. Presensya pa nga lang ni Kristo, sila'y nanginginig na. What's more, nung sinabi niya ang talinhagang ito. Hindi po mahirap unawain ang talinhagang nabanggit sa Ebanghelyo. Ang may-ari ng ubasan ay sumisimbolo sa Diyos Ama. Ang ubasan ay ang kaharian ng Diyos. Ang ipinadalang mga alipin ng una, ikalawa, at ikatlong pagkakataong pinatay din ay mga propetang ipinadala noong una. At ang nag-iisang tagapagmana ay ang Diyos Anak. Sa pamamagitan ng talinhagang ito, pinalalim ni Jesus sana ang pag-unawa ng mga saserdote at matatanda ng bayan. Ang talinhagang ito'y para sa inyo. Kaya nga ang tanong niya sa ikalawa, kapag bumalik ang may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Lilipunin, sabi ng mga saserdote, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at ibibigay sa iba, papaupahan sa iba ang ubasan upang makakuha ng bahagi o parte sa panahon ng pamimitas. Bakit ganito ang senaryo? Dahil ang mga saserdote at pinuno ng bayan ay pinagkatiwalaan ng Diyos na alagaan ang kanyang bayan. Pero sa kabila nito'y kabaliktaran ang kanilang ginagawa. Mas lalo nilang inilalayo ang kalooban ng tao sa paniniwala sa Diyos. Ang kanilang ipinipilit isiksik, ilagay, isipin ng mga taong ito'y ang kanilang kapangyarihan at hindi ang kapangyarihan at kalooban ng Diyos. Para bang sa isang simpleng usapan, you are not the boss, but you are acting like the boss. Para bang sila yung may alam ng lahat, at dahil alam nila ang lahat, dapat sila ang masunod at hindi ang Diyos na nagtalaga sa kanila. Kaya po sa bahaging ito ng Ebanghelyo, tatlong bagay ang ating iuuwi ngayon. Una, pinagkatiwalaan sila. Hindi nagmamay-ari. Inihanda ng may-ari ng ubasan ang lahat. Napakabait nga nitong may-ari ng ubasan. Binakuran. Gumawa siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng bantayan. Bago siya umalis, inihanda niya ang lahat. Pero in spite of that, ang mga katiwalay nagkaroon ng illusion of ownership. They benefit from the things they do not possess. Illusion nila yun, ating to. Pero hindi nila nauunawaan na sila'y pinagkatiwalaan lamang. Ang ikalaway, alam nilang hindi sa kanila ang ubasan. At darating ang panahong mamumunga ito. At sa pamumunga nito'y kukuha ng bahagi ang may-ari ng ubasan. Kaya nga po, sa ikalawang aral, pagbibigay ng bahagi sa tamang panahon. At ang ikatlong kanilang nakalimutan na dapat din nating tandaan naman, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang batong panulukan. Si Kristo ang batong panulukang ipinadala ng Ama upang maging sentro ng ubasan. Saan ko nakikita ang sarili ko sa Ebanghelyo? Mahirap ang sinabi ni Jesus sa huling bahagi. Hindi na kayo paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Hindi na kayo mga saserdote at matatanda ng bayan ang paghaharian ng Diyos, kung hindi yung bayang totoong naglilingkod sa Kanya. Napakabait ng Diyos. Sa kabila ng ginawa ng mga kasamahan, sa pag-angkin ng mga bagay na hindi kanila, patuloy silang binigyan ng pagkakataong makita ang nais ng Diyos sa kanila. Sa pag-uwi po natin ngayon sa ating mga tahanan, iniiwanan tayo ng mga aral kung ano ba ang aking pinaninindigan ngayon. Darating ang panahong maniningil ang Diyos sa Kaniyang anihan. At tayo bilang katiwala, we are not the possessor of all things. We do not possess everything. Lahat ng ito'y ipinagkatiwala lamang ng Diyos kasama ang ating buhay. Papatayin din ba natin ang Diyos kung siya'y bumalik? O ako'y magbibigay ng bunga para sa Kanya? Ito po ang hamon sa atin ngayon, na ang lahat ng nais mamunga dapat kay Kristo nakaangkla. Kapag tayo'y putol sa puno ng ubas, hindi tayo mamumunga kung hindi mamumunga lamang ng mapait at mapakla katulad ng narinig natin sa unang pagbasa. Sa kaniyang pagbabalik, sa pagbabalik ng may-ari ng ubasan, may-ari ng ating buhay, sana'y mayroon tayong maibabalik na ating pinagpaguran. Ibalik natin sa Diyos ang tunay na para sa Kanya. Alisin natin yung salitang pakialam mo, akin naman ito. Remember, ang lahat ay sa Diyos, nagsimula at sa kanyin lahat hahantong ang buhay. Pagsumikapan nating ibigay sa Diyos ang bunga ng ating buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.
1: Magsitayo ang lahat.
0: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
1: na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Mga minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat na katiwala ng kaniyang ubasan at mamunga sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. Buong pagtitiwala tayong dumulog sa kaniya at sama-samang manalangin. Panginoon, dinggin mo kami.
1: Panginoon, dinggin mo kami.
2: Para sa simbahan, naway maging tapat siyang saksi sa Ebanghelyo at mamunga ng kabanalan, katarungan at paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo.
1: Panginoon, tinggin mo kami.
2: Para sa mga namumuno sa mga bansa, naway gamitin nila ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila ng may pananagutan, paggalang sa dignidad ng bawat tao at malasakit sa kabutihang panlahat. Manalangin tayo.
1: Panginoon, tinggin mo kami.
2: Para sa mga nagdurusa at nawawalan ng pag-asa, naway matagpuan nila kay Kristong batong panulok ang lakas, pag-asa at mga taong handang umalalay sa kanila. Manalangin tayo.
1: Panginoon, linggin mo kami.
2: Para sa ating sambayanan, naway maging mabubuting katiwala tayo ng mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos at mamunga ng katapatan, habag at pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin tayo.
1: Panginoon, linggin mo kami.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
1: Panginoon, dinggin mo kami.
0: Diyos Ama, ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong kaharian at tinawag mo kaming mamunga ng kabutihan. Patatagin mo kami sa aming katapatan kay Kristo na siyang batong panulok ng aming buhay. Hinihiling namin ito kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen. Magsiupo ang lahat.

0: Magsitayo ang lahat.
1: Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan.
0: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
1: Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
0: Amen.
1: Sumainyo ang Panginoon.
0: At sumaiyo rin.
1: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
0: Itinaas na namin sa Panginoon.
1: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
0: Marapat na siya ay pasalamatan.
1: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na ay iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas. Sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo'y walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksinoong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan.

Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."

Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hilawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."

0: Magsitayo ang lahat.
1: Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
0: Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
1: Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahala Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

0: sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka.
1: Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
0: Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.

0: samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin ang lahat.
1: At sumayo rin.
0: Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat.
0: Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

0: panawagan. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat.
1: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
0: Amen.
1: Sumainyo ang Panginoon.
0: At sumaiyo rin.
1: Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan.
0: Amen.
1: At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno.
0: Salamat sa Diyos.